0: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie. DJ Frankie. DJ Frankie.
1: Ten minutes makalipas ang 8 in the morning, Philippine Standard Time. Kasama niyo pa rin po DJ Frankie over here sa GV99.9, your good vibes. Mga ka-vibes, abiso lamang kasi pagpatak ng alas 6, bukas ng umaga, Tuesday, ay, aray ko, meron na namang price hike sa gasolina. Tataas po ng 1.30 pesos hanggang 1.90 pesos kada litro ang gasolina. Ang kerosene po ay tataas ng piso hanggang 1.80 pesos per liter. And ang diesel po, good news sa mga gumagamit ng diesel, ay bababa ng 1 peso hanggang 1.75 peso kada litro. So yun mga ka-vibes para po sa mga naka-gasolina at nagamit ng kerosene dyan, ay pakaragan ha. Full tank na kung may budget, ano, kasi papalo po yung price adjustments ng fuel natin pagpatak ng either, depende yan sa stasyon eh, basta pagpatak ng Tuesday, either 12 a.m. or 6 a.m. pero kadalasan 6 a.m. ng Tuesday po yan nagbabago ng presyo. So yun mga ka-vibes, punta na tayo sa pinakamalapit na gasolinahan. For sure, marami nakikinig sa kanilang mga sasakyan. So yan, again, tataas ang gasoline at kerosene. Ang diesel naman po ay bababa. Yan, sana magka-hope tayo, no? Na magiging 50 pesos pa kaya to. Magiging 60 pesos pa kaya to. But anyway, eh, ganun talaga mga ka-vibes. At enjoyin ang ating Monday. Kanina, nag-message ako sa akin. Ano? May group chat akong minessage kanina. Share ko lang sa inyo ha, mga ka-vibes. Ano, nag-a-uplift ako na sana magkaroon sila ng magandang week ahead. So yun mga ka-vibes na parang na-struck lang sa puso ko na share ko rin sa inyo na baka may mga GC kayo dyan na hindi nyo masyadong nakakausap. Kausapin nyo tapos encourage yung week nila, yung day nila. Since Monday ngayon, kahit patiin mo lang, have a great week everyone. Have a great day everyone. O yun, ganun. Sige, tag mo na sila. For now, baliktigtugan ulit muna tayo para more good vibes. Ito na ang Latch by Disclosure. Once again, my name is DJ Frankie, playing good vibes music in the morning. Only here sa GV 99.9, your good vibes.

0: po ba ito?
1: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan.
2: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
3: Bongga!
4: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
3: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilisin.
2: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
3: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
5: Ay, paring dayo, paring dayo.
6: Ah,
5: pahayag ka, unlimited ang pera mo.
6: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
5: Pero, utang with interest.
7: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.

0: That song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang.
0: Kailangan right medicines.
1: Kailangan right med.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: GV 99.9. Your good vibes. You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Ako yung parne sa Guanzan Group of Companies. Kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorsiklo ay kay Guanzon tayo!

0: Tol, Tol.
1: Uy, Tol.
0: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
1: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
0: Pero, puro pangit lang yung pwede.
2: Oo. Ayoko na.
3: Hala? Joke pala yun?
4: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
5: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
6: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
3: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
3: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitisin.
6: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
3: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
8: 75 days before Christmas. Make your Christmas shine brighter with GV 99.9, your

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 9:35 ng umaga. Welcome pa rin po, syempre dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. At syempre po mga vibes, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kuwentuhan, at nakakasama nyo na po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Yes, mga ka-vibes, ito na po si DJ Honey. Oo, na makakasama nyo simula sa mga oras na ito hanggang mamayang alauna po ng hapon. Kaya samahan nyo na po ako ngayong araw po ng Monday, ngayong Lunes, October 12, 2026. Opo, apat na oras po tayo magkakasama-sama. Kaya mga ka-vibes, ano man ang inyong mga ginagawa, ay samahan nyo na po ako hanggang mamaya. Pero syempre mga ka-vibes, no, eh hindi pa rin naman natin nakakalimutan ang inyong mga pabati. Opo, bibigyang daan pa rin natin yan dito sa ating programa. Kaya po kung kayo po ay may pa-shoutout, may pabati, may gusto kayong batiin ng happy birthday, no, mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po ha, 0926-079-8708. At syempre mga ka-vibes, ano yung ating Facebook page po? GV99.9 FM. Mamaya po tayo ayan, naka-live na dyan sa ating Facebook page. Kaya antabayanan nyo na po, opo. At huwag nyo hong kalimutan na i-like, i-follow at i-share na rin. Siyempre naman po, huwag niyong kakalimutan, oo, ang ating online live streaming para kahit saan ka mang sulok ng Pilipinas, saan ka mang sulok ng mundo, ano? Kung ikaw ngayon ay nag-e-empake, paalis na ng bansa, kapag mamimiss mo ang Pilipinas, eh makinig ka sa ating online live streaming. Opo, baka may nakikinig po ngayon dyan mula ho sa iba't ibang mga lugar, din sa Pilipinas. At syempre baka mga nasa iba't ibang mga bansa, opo. Binabati ko po kayo ng happy, happy, happy Monday. Okay mga ka-vibes, samahan nyo na ako ha, huwag nyo akong iwan. Pero syempre mga ka-vibes, alam ko alas 9 na, for sure karamihan po sa ating mga ka-vibes, nakapasok na ng eskwalahan, nakapasok na ng trabaho, nako, yung mga naiwan dyan sa bahay ha, yung ating mga nanay at tatay, si lolo at si lola, na nakikinig lang sa kanika nilang mga bahay, nako, samahan nyo na po ako ha, huwag nyo po akong iwan. Marami po tayong pagkukwentuhan at pagchichikahan. Oo, at saka syempre ha, mamaya kasi yung ating letter na babasahin, eh, tungkol ho sa isang family. Kaya for sure, possible, no, yung mga nakikinig ho sa atin ngayon dyan ay makarelate mamaya sa sa ating istorya. yun. Oh, sorry na. Pero mga ka-vibes, baka tinatamad ka ngayong araw ng Monday. Nako, hindi ho ako magsasawa po na sabihin dito sa ating programa. Huwag nating i-hate ang Monday, no? Mahalin natin ang araw ng Monday katulad ng pagmamahal natin sa araw ng Biyernes. Dahil po itong Lunes, no? Ito, dito tayo nagsisimula na pumasok sa buong linggo, no? Dito tayo nagsisimula na magkaroon ng opportunity na gawin yung mga bagay na hindi natin nagawa noong nakaraang linggo. At kung may mali ka nagawa noong last week, ito yung panibagong linggo na ibangon at bawiin kung ano man yung mga kamalian mo last week. Diba? So, mahalin natin ho ang araw ng Monday. Kinikilig siya. Kaya mga ka-vibes, samahan nyo na ako ha. Pero for now, magbalik-tugtugan muna tayo. Again, ngayong araw ho ay marami ho tayong mga pag-uusapan din sa ating programa. At hindi pa rin nawawala. Hindi pa rin nawawala. Opo, ang ating mga magagandang tugtugin. Eksaktong 9:40 na po ng umagang oras sa buong Pilipinas. Ito muna si Angelica. Angelica! Angelica! Si Angela Ken kasi yun. Not Angelica! Here's Angela Ken with Ako Naman Muna. 9:40 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Muli po ako magbabalik dito lamang sa ating programang Honeybeat. Tugtugan at kwentuhan dito lang yan sa GV99.9. Your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
6: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
7: 99.9.
8: Yar, good vibes.
9: You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
10: Mga ka-vibes, 12 minutes po makalipas ang alas G's ng umaga, 10:12 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. At kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa ating programang Honey Beat, Dugtugan at Kwentuhan. Inyo pa rin hong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Yes, hanggang alauna pa ho tayo magkakasama-sama, kaya huwag niyo ho akong iwan, okay? Pero mga ka-vibes, oo, alam niyo simula ho nung Sabado ng umaga o Biyernes ng gabi, medyo mahangin, malamig ang simoy ng hangin, medyo umaambon-ambon, oo, sa kabila po ng ating pong paghahanda sa Super El Nino, nakakaranas ho tayo ng maayos, no? Ang sarap sa pakiramdam ng malamig na hangin sa hapon. 'Di ba? Sana po itong Super El Nino, no? Sa pagtutulungan, opo. Pagtutulungan na pagdadasal nating lahat. Eh hindi na ho natin masyadong maramdaman ang maalinsangan at mainit po na panahon. Para naman po ito pong amihan season, though hindi pa naman dinedeklara na amihan na po. Malasap natin itong Christmas season na nga medyo may kalamigan ho ang ating panahon, ang ating klima. Diba, ang sarap naman kumain ng puto bumbong, diga, kapag malamig ang panahon. Diga, yan ang napakasaya po ng mga ginagawa ng mga Pinoy kapag ho mga magpapasko na. Pero mga ka-vibes, no, ayon ho sa pag-asa, kasi diba dati, no, parang mga June, July pa lang, eh tayo po ay minomonitor na natin ito pong strong El Nino. Sabi nila, by October daw po ay mararanasan na natin. Pero ayon po sa kanilang, datos, mai-intensify po ito, no, sa very strong El Nino. Opo, ang peak po nito ay around December 2026 hanggang first half of 2027. So mga ka-vibes, wala naman ho tayong magagawa kundi ang magdasal at mag-prepare. Pero mga ka-vibes, no, ang sarap pa rin sa pakiramdam talaga na tayo po ay nakakaranas sa mga pag-ulan-ulan kahit kaunti. Kasi iba yung init eh, nakaka-stress kapag mainit ang panahon. Oo. Mainit na nga ang panahon, mainit ang pawis-pawis ka na dyan. Nakakainit pa ng ulo. Diba? Ganyan talaga. Pero syempre mga ka-vibes, dahil nga po ngayon po ay pinaghahandaan po natin itong very strong na daw ho. Very strong El Nino. Alam naman natin ang isa sa lagi hong maaapektuhan dito ay ang ating pong mga farmers. Diba? Dahil nga po ngayong araw din ay National Farmers Day. mamaya natin babatiin ang ating mga farmers. Pero baka po kayo ay may mga kakilala na gusto nyo hong it-shout out. I-text nyo lamang po sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang ating pong Facebook page naman ay GV99.9 FM. Pwede kayo dyan na mag-message ng inyong mga pabati at baka kayo po ay may mga gusto ring i-request na mga awiting. Pwede nyo rin ho dyan i-message sa ating Facebook page. Ang ating online live streaming. Diba, para kahit saan ka mang sulok ng Pilipinas, ng mundo ay nakakapakinig ka pa rin ng ating programa at mga magagandang tugtugin dito sa ating estasyon. At mga ka-vibes, binabati muna natin lahat ho ng mga drivers ng Batrasco at yung mga kasakasama nyo ho ng mga konduktor at mga pasahero po ninyo. Isang magandang morning po sa inyong lahat, no? Kayo po ay mag-iingat. Huwag masyadong mainitin ng ulo sa kalsada. Opo, lalong-lalo na din lahat na ng ating mga drivers. Huwag kayo masyadong mainitin ng ulo sa kalsada. Huwag mainitin ng ulo nyo, sigihan nyo. Wala naman tayong pambayad sa ibang mga sasakyan pa. O, diba? So, wala pang insurance sa sasakyan mo. Kaya magpakabait na lang po tayo. Opo, makakarating at makakarating rin naman tayo sa ating paroroon na. Siya mga ka-vibes, muli ako magbabalik later ha. Again, today is National Farmers Day. Baka kayo po ay may nais batiin, may shout out kayo po para sa ating mga farmers. Batiin natin sila mamaya sa ating pagbabalik. 10:17 na po ng oras ng umaga sa ating buong kapuluan ng Pilipinas. Muli po ako magbabalik dito lamang sa ating programang Honeybeat, tugtugan at kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Basing, basing!
2: Oo!
1: Paeg ka, uulan ng bigas?
2: Abay, oo! Para din ako bibili!
1: Pero, nakasako!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun?
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan!
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo!
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too
4: ito
8: short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
9: 75 days before Christmas. Make your Christmas shine brighter with GV 99.9. Your

0: Naka-radyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yan.
5: DJ Honey.
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GB99.9, your good vibes.
7: It is now 10:40 in the morning. That time check is brought to you by
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang.
7: Kailangan right medicines. Kailangan right
9: med. Bakit right med ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
16: GB99.9, your good vibes.

Salamat mga ka-vibes. Something from Yang Constantino. Salamat. 10:45 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats. Tugtukan at kwentuhan dito lamang yan sa GV99.9. Your good vibes. Ako, ito pong salamat na awitin ay inaalay natin sa lahat ng ating mga farmers. No, dahil nga po ngayong araw ay National Farmers Day. Ako, maraming salamat po sa ating mga magsasaka. No? Mabuhay po kayo, maraming salamat. Dahil kami po, oo, kami ay may nakakain sa araw-araw. Tayo po ay lagi tayong busog. Lagi tayong nananagana sa pagkain dahil yan sa ating mga farmers. Pero syempre ngayong araw dito po sa ating programa, ibigyan din natin talaga ng pagkilala at yung mga magsasaka, di ba? Mga taong nagsusumikap araw-araw para may pagkain po tayong maihahain sa ating mga hapag, di ba? Pero mga ka-vibes, no? Dito sa Philippines, di ba? Aminin man natin o hindi, di ba? Ang mga farmers po dito sa Pilipinas ay nananatili ho talaga nakapos sa buhay. Pero sila naman yung talaga namang todo kayo, di ba, sa araw-araw. Kaya hindi ako naniniwala talaga mga ka-vibes na hindi dapat tayo nangingialam sa gobyerno dahil ang mahalaga lang daw ay ang magtrabaho araw-araw. Oo, hindi naman tayo mapapakain daw ng gobyerno. Hindi ako naniniwala talaga dyan. Di ba, ito po ay katulad din. O, example na lang ho natin ang ating mga magsasaka, ang ating mga jeepney drivers na din ho, di ba? Araw-araw silang nagtatrabaho. Hindi katulad ng sa office na may fix sila na oras na 8 hours, 9 hours. Diba, sila po ay higit sa 10 oras na sila ay nagtatrabaho sa araw-araw. Minsan madaling araw na umuwi ang ating mga drivers. Minsan kayo galing. Bakit madaling araw na yan? Hindi, diba, may mga talaga namang todo kayo po sa araw-araw. Kaya, hay naku mga ka-vibes, talagang pumapatak pa rin talaga. Kailangang bumoto ho tayo ng tama. Pero yun naman ito pinag-uusapan natin oo. Kasi dito sa Pilipinas, di ba, dapat ang bigyang pahalagahan din po, ang bigyang importansya rin dapat talaga, no, ay ang ating mga magsasaka. Dahil kung wala sila, abay, gutom ho tayo, di ba? Paano tayo, di ba? Lagi na lang ho tayo mag-i-import na mga pagkain, mas mamahal ang ating mga bilihin. Diba? Tsaka marami ho talaga masasabi natin na mga magsasaka dito sa Pilipinas ang pilit na binubuhay ang kanilang family. Diba? Sa pagsasaka, dyan sila kumukuha ng pangkain nila sa araw-araw, panggasto sa araw-araw, pangpasok sa eskwela ng kanilang mga anak, at syempre kung ano-ano pa. Pero mga ka-vibes, alam nyo po ba, no? Dahil nga po ngayon ay National Farmers Day. Ibibigyan po muna natin kayo ng ilang mga facts patungkol ho sa mga magsasaka. Kasi ayon po sa PSA, no, batay po sa 2022 pa naman ito, ang median age po ng mga agricultural operator sa Pilipinas ay halos 50 years old po. No, 'di ba? Sabi nga po ng Department of Agriculture, tumatanda na raw po ang ating mga farmers, ang ating hong mga magsasaka, 'di ba? Parang isa itong paalala, isa itong pagguhudyat o isa itong pagbabadyat. Oo. Na tumatanda na ng ating mga magsasaka, yung mga mas bata po, parang wala ng newer generation na mga farmers dito sa ating bansa. Kumbaga, paano na lang ho yung mga susunod na henerasyon? Wala ng mga farmers. Paano natin ipagpapatuloy, no? Yung ating mga pagsasaka, yung ating mga patungkol na sa agrikultura, paano na ang bansang Pilipinas? 'Di ba? Kaya mga ka-vibes, no, ito po ay isang paalala sa ating mga kababayan, pati na rin ho sa gobyerno, na sana po bigyang pansin niyo po ang ating mga magsasaka. 'Di ba? Mahalin ho natin ang ating mga magsasaka. Hindi man sila nakapagtapos ng pag-aaral o wala man silang oportunidad na makapasok ng eskwelahan. Sana ay makita nyo po yung worth, yung kahalagahan ng ating mga magsasaka sa ating buhay.
ba? Alam nyo, ang isa pang hamon po dito ha, ng ating mga farmers, yung matataas na presyo ng binhi, abono, at iba pang gastusin. Tapos dito sa Pilipinas, madalas tayong bagyuhin. Lalong-lalo na ngayon, may nakaamba pa na strong, very strong El Nino, tagtuyot mga ka-vibe. So, paano na ang ating mga farmers? Hindi na naman sasapat ang kanilang mga kinita. Diba, na para sa kanilang family. Pero mga ka-vibes, alam nyo, sa mga bansang tulad po ng Japan, South Korea, Switzerland at Norway, may mga program po sila at policy na nagbibigay po ng napakalaki, ng malaking suporta po para po sa kanilang mga agricultural producer. Kabilang po dito ang tulong pinansyal at mga programang sumusuporta sa kanilang produksyon. Diba? Kung kayang bigyang pahalagahan, kung kayang tulungan sa iba't ibang mga bansa ang mga magsasaka, bakit dito sa Pilipinas hindi nyo magawa? Diba? Ang dami pang mga protesta na isinasagawa ng mga magsasaka para lang po sila ay mapansin. Isa na rin dyan, yung pagkuha ng mga lupa na kanilang sinasaka, syempre, na hindi maprotektahan ng government. Diba? Magugutom at magugutom ang ating mga magsasaka. At kapag sila po ay nawala, oo, mawawalan din tayo ng pagkain. Diba? Saka ano ho, huwag niyong minamaliit ang pagtatrabaho o huwag niyong maliitin ang pagiging magsasaka, diba? Hindi ho dahil sa kanila tayo po ay may nakakain sa araw-araw. So, napakasipag ng ating mga farmers. Diba, imaginin nyo, diba? Sila ang nagtatanim, sila yung naghahanap ng kanilang binhi. Sila rin ang magsasaka po niyan hanggang sa pag-transport po niyan, no? Sa palengke o di kaya naman dun sa mga sinusuplayan nila, diba? Talagang napakasipag ng ating mga farmers. At maraming salamat po, no? Sa ating mga magsasaka na talaga namang napakasipag sa kanilang ginagawang trabaho. Opo. Kaya sana yung mga nakikinig sa akin. Huwag niyong maliitin ang pagiging magsasaka. At binabati natin yung araw, opo, ng Happy National Farmers Day. Lahat ng ating mga farmers. Napakahalaga po ninyo sa ating bansa. Thank you so much po sa inyo at mabuhay po ang ating mga magsasakang Pilipino. Mga ka-vibes, 10:53 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Baka ikaw ay may pa-shoutout. Baka may gusto kang batiin ng happy birthday, happy anniversary. Kahit ano pang celebration yan, no, i-text lamang po sa ating hotline number 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, no, ang ating Facebook page, GV99.9 FM, mag-aalas 11 na ng umaga. Sabihin, hudyat niya na tayo po ay magsasama-sama po sa Facebook Live. Eh, siya magbalik tugtugan muna tayo mga ka-vibes. Sa aking pagbabalik ay tayo po ay live na sa Facebook. Kaya yung mga nakikinig dyan sa radyo, yung mga wala namang ginagawa sa bahay, tambay sa trabaho, oo. Eh, samahan nyo na po ako sa Facebook Live, okay? 10:54 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Hindi po ako magbabalik dito lamang sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9. Your good vibes. GV 99.9. Your good vibes.

0: 99.9 Your Good Vibes.
1: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

0: iba pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Hoy, Botchoy, Botchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
1: Oo oh, naman, para maging tagapagligtas ako.
0: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
2: Oo, ayaw ka na!
3: Wala? Joke pala yun! Tunay nga?
4: Abay, oo. Natatanaw ko na.
3: Teka, sino ba siya?
1: Siya ang inyong katandem na walang problem.
0: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
1: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
4: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
1: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
0: Biko Barako sa programang Siyestawanan.
1: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: Nakaradyo ka pa ba?
3: Iba pag kami.
5: Baka DJ Honey yan.
6: Baka DJ Honey yan.
7: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yarn.
8: DJ Honey.
9: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
10: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.

Vibes, ang araw sa buong Pilipinas, 11:34 ng umaga at welcome pa rin po dito lamang sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kuwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre po, inyo pa rin pong nakakasama ang pinakasweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Yes, mga ka-vibes, hanggang 1 PM pa tayo magkakasama-sama. Kaya samahan nyo na po ako, oo, hanggang mamayang hapon. Pero binabati muna natin lahat ng mga nakikinig dyan. Simula kanina pang morning sa atin, no? Hello po, isang magandang morning po sa inyo. Magandang tanghali na. Tanghalian na po, tayo po ay kumain na. Oo, at para naman may energy pa ho tayo para harapin ang ating buong maghapon. Opo. Siyempre, no, binabati muna natin yung ating mga drivers, ang ating mga konduktor, ang ating mga Batrasco drivers na nakatunin po sa atin sa mga oras na ito. Isang magandang tanghali.

halipot, binabati rin natin lahat ng inyo pong mga pasahero, opo. Magbayad ng tama, okay? Oo, kailangan natin yan. Kailangan natin magbayad ng tama. Kasi, syempre, no, kailangan natin lumaban ng patas sa mundong ito. Hayaan na natin na silang hindi lumaban ng patas, opo. Pero, syempre, humihingi pa rin tayo ng accountability, okay? Mga ka-vibe, sa lahat po ng may mga pa-shoutout ngayon, kung kayo po ay may mga pabati, mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. And of course, noong ating pong Facebook page, GV99.9FM, po naka-live na ho tayo dyan sa ating Facebook page. Kaya po magtungo na kayo sa GV99.9FM. At kung kayo po ay may mga pabati, pagbati, ay i-comment nyo lang po dyan sa ating Facebook Live. At babasahin po natin yan on air. Pero mga ka-vibes, no, habang iniintay ko po ang inyong mga komento at mensahe sa mga oras na ito, no, ay hayaan nyo muna ako na i-shoutout din lahat po ng mga nakikinig sa kanika na lang mga bahay. Isang magandang umaga, tanghali po sa inyong lahat. Nako, sana yung mga chiketing dyan, opo, yung mga batang bata pa, no, kayo masyadong magkalat para hindi magalit si nanay at si tatay. Diba? Sarap maging bata, no? Yung tipong ang pinoproblema na lang natin. Ayang, anong oras tayo tutulog, diba? Naalala nyo, naalala ko nung ako ay bata pa. Oh, shout out sa tita ko. Nami, hello! Yung tita ko talaga, ay pagpatak talaga niya ng alas 12. Naku, ano na yan? Titingnan na yan sa amin. Gusto niyan kaming patulugin sa tanghali. Naalala ko pa nga yung kanyang laging sinasabi na balang araw, pasasalamatan nyo ako dahil pinapatulog ko kayo ng tanghali. Which is totoo naman, no? Nung lumaki na kami, opo, nung nagsuschool na, diba, tayo po ay maghapon na sa eskwelahan, hindi na ho tayo nakakatulog or nakakaidlip sa bandang tanghali. Talagang malaking bagay po na habang bata ka, magpahinga ka. Kasi pagtanda mo pala, wala na palang pahinga dito. Oo, puro pala work na dito. Kailangan na pala talaga nating sipagan. Talagang mag-iiba ang ihip ng hangin once na ikaw po ay nagtrabaho na. Kaya lahat ng mga hanggang sa ngayon ay napakakulit pa. Talaga namang kayo po ay mga matitigas pa ang tuktok ninyo. Ilubos-lubusin nyo ho yan kasi kayo po pag lumaki na ay talagang wala na to. Kailangan nyo na talagang magtrabaho, magtuga sa buhay. At kapag hindi kayo nagtuga, malalagot kayo. Oo, kayo rin dyan ang magsasuffer. Para mga ka-vibes, again, ng ating mga listeners natin sa kanika na lang radyo, naka-live na po tayo sa Facebook page. Samahan nyo na po ako sa ating Facebook Live. Dahil nga po ngayon ay may istorya na naman na ipinadala ang ating mga ka-vibes. For sure, may ilan ho sa inyo ang maaaring makarelate. Maaari naman sa inyo ay mainis, maiyamot, oo. Sa katanghaliang tapat ay talaga namang baka kayo po ay maiyamot. Kaya samahan nyo na po ako na pakinggan at alamin ang istorya ni Aling Josie. Kaya mga ka-vibes, again, bago ang lahat, inaanyayahan. O ini-invite ni DJ Honey kayo na mga nasa radyo, samahan nyo rin po ako sa ating Facebook Live. Para naman ho, tayo po ay doon magkitaan. Oo, tayo ay makita nyo si DJ Honey. 11:39 ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Basahin na po natin ito pong istorya ni Aling Josie. Opo, ito po ay liham ni Aling Josie para po sa kanyang asawa na si Manny.

basta ka na. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang liham na ito. Kasi sa totoo lang, ang dami kong gustong sabihin sa'yo. Ang dami kong tanong na hanggang ngayon, hindi ko alam kung masasagot mo pa. Manny, asawa mo ko. Ako to si Josie. Ang babaeng nangarap kasama ka, umuon ang pamilya kasama ka, at nangakong makakasama ka sa hirap at ginhawa. Para dumating tayo sa puntong kinailangan kong lumayo, hindi dahil gusto kitang iwan, kundi dahil kailangan kong magtrabaho sa ibang bansa para sa kinabukasan ng tatlo nating anak. Alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay natin. May mga bayarin, may pang-araw-araw na gastusin, at higit sa lahat, mga pangarap na gusto nating matupad para sa mga bata. Gusto kong makapag-aral sila ng maayos. Gusto kong hindi nila maranasan ang mga paghihirap na pinagdaanan natin. Gusto ko balang araw, kapag may trabaho na sila at kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa, masasabi nating naging sulit ang lahat ng sakripisyo natin. Kaya kahit mabigat sa puso ko, pinilit kong mag-ibang bansa. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang malayo sa mga anak mo. Yung kapag may sakit sila, hindi mo sila mayakap. Kapag may problema sila sa school, hindi mo sila personal na matanong kung okay lang ba sila. At kapag gabi na, pagkatapos ng nakakapagod na trabaho, saka mo mararamdaman yung lungkot dahil wala yung pamilya mo sa tabi mo. Manny, minsan kahit gusto ko ng umiyak, pinipigilan ko. Kasi iniisip ko, kailangan kong maging matatag. Kailangan kong magpatuloy para sa mga anak natin. At sa tuwing nagpapadala ako ng pera sa Pilipinas, nasa isip ko, kahit papaano makakatulong ako sa pangangailangan nyo. Iniisip ko na kahit malayo ako, gagawa ko pa rin ang tungkulin ko bilang asawa at ina ng ating mga anak. Pero Manny, habang ginagawa ko yung lahat ng yon, may mga bagay palang nangyayari sa sarili nating tahanan nang hindi ko alam. Nalaman ko kasi na pinagtataksilan mo pala ako. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Hindi ko alam kung ilang beses mo kong niloko habang ako abala sa pagtatrabaho at pagtitiis sa ibang bansa. Nagtitipid ako sa sarili kong pagkain. Kasama na rin ang pangangailangan para mas maraming maipadala sa inyo. Tapos ikaw naman pala, may ibang babaeng pinaglalaanan ng oras at attention mo. Manny, hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Yung pagtataksil mo o yung isipin na habang lumalaban ako para sa pamilya natin, ikaw mismo ang unti-unting sumisira nito. Pero ang pinakamasakit sa lahat, pati yung mga anak natin na dami na. Nalaman kong tinatakot mo sila. At sinabihan mo pa raw na palalayasin kapag nagsumbong sila sa akin tungkol sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Bakit, Manny? Mga anak natin sila. Mga bata silang dapat pinoprotektahan natin, hindi tinatakot. Hindi sila dapat... Hindi dapat nila pasan yung mga problema natin bilang mag-asawa. Hindi nila dapat kailangang mamili kung sino sa kanilang mga magulang ang pagsasabihan nila ng totoo. Alam mo
ba kung gaano kasakit para sa akin na isipin na baka natatakot ang sarili kong mga anak sa sarili nilang tahanan? Na baka may gusto silang sabihin sa akin pero pinipigilan nila baka kasi wala silang matakbuhan kapag galit ka. Hindi ako ang nag-ibang bansa para lang magpadala ng pera. Ibang bansa ako para mabigyan sila ng magandang buhay. Para magkaroon sila ng kinabukasan at para maramdaman nilang kahit malayo ako, ginagawa ko ang lahat para sa kanila. Pero hindi ko kailanman ginusto na kapalit ng perang pinapadala ko ay ang kanilang kapanatagan at seguridad. Hindi ko sinasabing perpekto akong asawa. At hindi ko rin itinatangging mahirap ang isang relasyong malayo sa isa't isa. Alam ko maraming pagsubok ang kaakibat ng pagiging magkalayo. Pero sana kung may problema ka, kinausap mo ko. Kung may kulang sa relasyon natin, no? Sana sinabi mo. At kung hindi mo na ako mahal, sana nagkaroon ka ng lakas ng loob na aminin yun. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong magtaksil. At bakit kailangan mong takutin ang sarili nating mga anak para lang maitago ang katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa pagsasama natin pagkatapos nito. Hindi ko pa kayang sabihin kung may mapapatawad pa ba ako? O kung kaya ko pang ibalik ang tiwalang nasira mo. Pero isang bagay lang ang malinaw sa akin. Hindi ko kaya hayaan na lumaki ang mga anak natin na iniisip nilang normal lang ang pananakot, magtataksil, at pananahimik kapag nasasaktan na sila. Kung may natitira ka pang pagmamahal para sa mga anak natin, Manny, sana isipin mo pa sila. Hindi lang ang pangangailangan nilang pinansyal, kundi pati ang kanilang damdamin at kaligtasan. At para sa akin, pagod na rin akong maging matatag sa lahat ng pagkakataon. Gusto ko rin namang may masasandalan. Gusto ko rin may magtanong kung kamusta na ako. Gusto ko rin maramdaman na kahit wala ako sa Pilipinas, may taong pangangalagaan ng pamilyang pinaghihirapan kong buhayin. Hindi ko alam kung maririnig mo yung liham na ito, pero kung sakaling maririnig mo, Manny, sana maintindihan mong ang pag-alis ay hindi pagtalikod sa pamilya natin. Isa itong sakripisyong ginawa ko dahil mahal ko kayo. At sana dumating yung araw na maintindihan mong ang tunay na responsibilidad ng isang magulang ay hindi lang ang magbigay ng pagkain, pera o bahay. Kasama rin ito ang pagbibigay ng respeto, pagmamahal, at isang tahanang hindi kinakatakutan ng mga anak natin. Sa ngayon, ang pinakamahalaga sa akin ay ang kaligtasan nila at ang kinabukasan nila. Dahil kahit ano pa ang mangyari sa ating pagsasama, mananatili akong nanay na gagawin ang lahat para sa tatlong anak natin. Kaya sana, Manny, bago mahuli ang lahat, piliin mong maging ama na kailangan nila at maging taong kaya mong panindigan sa harap nila. Josie.

0: 99.9 Yoy! Good vibes!
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading!

Vibes, 12:12 na po ng hapon at welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats, Dugdugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang po yan sa GB99.9, Your Good Vibes. At siyempre po, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Hello mga ka-vibes, isang magandang hapon. Alas 12 na higit ah. Anong higit alas 12? Basta 12:13 na po. Oo. Hindi, kanina napakinggan ho natin ang liham po ni Josie, no? Na kanyang ipinadala kay Manny. Nagbabaka sakali itong si Josie na mapakinggan ni Manny itong liham na ito kasi hindi niya alam kung paano niya kakaharapin, paano niya kakausapin itong si Manny. Pero alam niyo, ito pong ating naging istorya ngayong hapon. Alam ko, hindi madali yung ganyang sitwasyon. At hindi po kay Josie at kay Manny lang po ito nangyayari. Alam ko po na marami pong mga pamilya dito po sa Pilipinas ang nakakaranas po ng ganito. Doon muna tayo sa pagiging OFW ni Josie. Mga ka-vibes, no? Doon pa lang sa kailangan mong isakripisyo yung oras mo, yung panahon na kasama mo, yung pamilya mo, yung anak mo, 'di ba? Para lang magkameron sila ng magandang buhay. Isang malaking sakripisyo na po 'yan. Kaya saludo po tayo sa lahat ng mga OFW. 'Di ba? Yung atin pong mga seaman, yung atin pong mga caregivers sa ibang bansa, ano man ang inyong mga trabaho, no, sa iba't ibang bansa, alam ko malayo kayo sa inyong family, pero pinipilit nyo pa rin na bumangon, pinipilit nyo pa rin na magtrabaho kahit malayo kayo sa mga mahal nyo sa buhay, kasi syempre ang inspirasyon nyo rin naman ay sila. Maraming salamat po ha. Isa din kayo sa nagbibigay ng tax. Pati ang gobyerno pa yung nagpapasalamat sa inyo. Hindi, pero syempre, shoutout ko muna ang aking father, daddy. Thank you so much. Kasi isa siyang OFW. Simula nung ako'y ipinanganak, siya ayan, nagbabarko na. Thank you so much po sa inyong sakripisyo. Thank you so much sa padala. Sa padala talaga. Hindi, alam nyo, nakapagtapos po kami ng pag-aaral dahil po sa sakripisyo ng magulang namin. Oh, mommy and daddy, hello. Kaya mga ka-vibes, katulad din ni Aling Josie na nagsakripisyo, malayo sa kanyang mahal sa buhay, nalayo sa kanyang mga anak, kasama yung nanay at tatay niya rin, no? Pinilit niya po yon, talagang tiniis niya po yon para lang dun sa mga anak niya, dun sa tatlong anak niya na syempre may kanya-kanyang pangarap. Kaya talaga nag-OFW ang ating mga mahal sa buhay ay nakikita nila na mas kikita sila, mas makakapag-ipon sila, mas magkakaroon sila ng sapat na pera po pang gastos nila sa araw-araw. Na yan sana din ang magawa ng paraan, no, ng ating government. Na sana po, no, magkameron ho ng pagkakataon na hindi na kailangan lumayo ng ating mga OFW para lamang masabi na para makaipon, para magkaroon ng pantusto sa family. Sana po ay kahit dito sa Pilipinas, sumapat na ang trabaho. Isang trabaho, sana mangyari yan, no? Mangyayari lang yan. Kapag ano eh, alam ba yung mangyayari? Di ba kahit ako, di ko rin alam kung kailan mangyayari eh. Pero mga ka-vibes, wait lang. O, diba? Dahil nga po tayo po, nandito na po tayo sa sitwasyon kung saan kailangan na talaga nating makaipon sa araw-araw. Oo. Hindi, pero again, meron din po na mga bata, no, na pinaka naaapektuhan kapag magkaaway ang kanilang mga magulang. Sila yung pinakaunang nalulungkot, naaapektuhan, sumasama ang loob. Kasi diba sa edad nila na dapat sila naglalaro o nag-aaral lang, kabilang ang kanilang pinagdadaanan or hinaharap sa araw-araw ay yung problema nila sa family.
diba? Tsaka kung may mga problema po kayo sa isa't isa, yung mga mag-asawa dyan, sana huwag nyo pong idama yung mga anak, diba? Kung may hindi pagkakaunawaan si inay at si itay, sana huwag nyo idama yung mga anak nyo, lalong-lalo na kung bagets pa sila. Hindi pa nila yan maiintindihan. At posible po na dala-dala po nila yan hanggang sa kanilang paglaki, yung problema na kanila pong kinakaharap, no? Hindi responsibilidad ng mga anak na pumagit na sa problema ng nanay at tatay nila sa hindi pagkakaunawaan ng nanay at tatay nila. Diba? Dapat sila yung pinoprotektahan, sila yung inaalagaan, sila yung minamahal. Hindi sila dapat yung umiintindi lang sa kanilang magulang. So, ang punot dulo po nito mga ka-vibes, no? Bukod sa kay Manny, bukod dun sa problema na ikaw po ay nagtaksil sa iyong asawa, nagtaksil sa iyong family, sariling family, no? Ang pinakaunang problema rin po kasi dyan, sana mapili natin talaga yung tama at totoong tao na para sa atin. Ganun lang yun. Diba? Yung mga no, nag-cheat, sasabihin lang naman ng mga yun. Eh, natukso lang ako. Alam nyo, yung tukso, nandiyan lang talaga yan. Nasa sa inyo mga sarili na laang, kung i-entertain nyo ho yung tukso, diba? Kahit saan ka tumingin, kahit saan ka magpunta, mayroon po talagang tukso, mga ka-vibes. Diba? Hindi tama or hindi ako naniniwala dun sa kanta na yung linya dun sa isang kanta na tukso, layuan mo ako. Kasi ikaw na tao mismo ang lalayo sa tukso. At yung mga may pinagdaraanan po dyan na mag-asawa na problema, anong lalo na po, no, yung kung hindi kayo pagkakaunawaan, hanggat kaya pa hong ayusin sa pinakamadaling panahon, ayusin nyo na po. Lalong-lalo na kung kayo po ay may anak. Sila talaga ang pinakamamamroblema at magdadala po ng inyong mga pinagdadaanan na bilang mag-asawa. Ay, naku mga ka-vibe, sana madali lang ang buhay. Sana wala na lang mga paghihirap. Sana wala na lang pagkakataon na kailangan pang umalis ng ating mga asawa, ng ating mga nanay at tatay, ng bansa para lang masabi na maibigay yung pinakamaganda sa kanilang family. No, sana hindi na lang nila kailangang umalis ng bansa. Well, part yan ng buhay, no? Hindi naman tayo puro saya lamang. Hindi naman puro happy-happy lang, opo. Kailangan talaga nating harapin or pagdaanan itong mga problema na ito para mas matuto po tayo at mas maging better tayo, no, sa ating buhay. Pero nasa sa'yo na lang yon kung paano mo kakaharapin yung problema na mayroon ka. Again, wait lang. Panawagan ni DJ Honey sa mga may asawa na po dyan. No? Sana po ay mahalin nyo po yung asawa nyo. Kung may pagkakataon na kayo po ay natutukso, napapatingin, napapaisip, nagawin yung bagay na yon, sana po ay matandaan nyo po, no, na kayo po ay sumumpa sa harapan ng Diyos, sa harapan ng pamilya nyo, at syempre sa isa't isa, no, kayo po ay may pangako sa isa't isa na mamahalin nyo ang isa't isa forever and ever. Diba? At yung mga single naman dyan, oo, hindi naman ito iparalaang sa may mga asawa. Yung mga single dyan na nakikinig, oo, ito po'y isang hudyat. Isang hudyat talaga. Ito po'y isang reminder o paalala ni DJ Honey na kung tayo po ay pipili ng mga taong mamahalin natin, hindi sapat yung gwapo lang, diba? Hindi sapat na matipuno lang, hindi sa sapat na matangkad, chinito yan, oo, hindi sapat na TDH, gano'n. Oo. Kasi ang pinaka-una talagang tinitingnan natin bukod dun sa background ng tao na yon ay kung paano siya makitungo sa'yo, kung paano siya makitungo sa kanyang family. Kasi yan talaga yung mahalaga, may respeto yan sa'yo. Kasi kung may respeto yan sa'yo, sa pamilya mo, hindi yan gagawa ng mga bagay na hindi mo ikakagusto. Ganon! Kaya, alam niyo, natatakot din talaga ako eh. Natatakot si DJ Honey na, alam mo yun,
noon. Kasi di ba minsan, yung totoong ugali ng isang tao, saka mo lang yan makikita at malalaman kapag nasa iisang bubong na kayo. So, yung iba, ang reason nila ay kapag, ano na, pag nag-live-in muna bago kasal, no? Pero kasi, syempre, dahil tayo ay nasa Pilipinas, iba't ibang mga rason kung bakit bawal live-in muna, di ba? Sabi nila ay kasal muna. Pero kanya-kanya yan. Panalangin lang ni DJ Honey sa ating lahat, no? Ay makilala natin yung mga tao na ito. Mga tao talaga, oo. Taray ha, dadami pala yun. Yung tao na makakasama natin forever ay yung may respeto sa atin. Hindi lamang sa atin, pati na rin sa ating family. Mga ka-vibes, 12:23 na po ng hapon. Muli po ako magbabalik dito lamang sa ating programa. Opo, pero bago ang lahat, no, kung kayo po ay may reaksyon, kung kayo po ay may advice kay Aling Josie at kay Aling Manny. Kay Manong Manny, oo. Kayo po ay mag-text lamang sa ating hotline number 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, ang ating Facebook page po. Naka-live po tayo dyan, GV99.9 FM. At ang ating online live streaming, papakinggan po tayo dyan 24/7. Opo. Search na lamang sa inyong mga browser, GV999.live. Ay, siya 12:24 na. Muli po ako magbabalik dito lang sa ating programa, ang Honey Beats, Tugtugan at Kuwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. GV99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: May magandang balita para sa iyo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status. Sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Tuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
2: Basing-basing!
3: Oo!
2: Pahig ka, uulan ng bigas.
3: Abay oo! Para din ako bibili.
2: Pero, nakasako.
4: Ayaw ko na.
5: Hala! Joke pala yun!

0: natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: 75 days before Christmas. Make your Christmas shine brighter with GV 99.9. Your

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GB99.9, your good vibes. Vibes! 9 minutes na lamang po bago sumapit ang alauna ng hapon. Welcome na po sa ating last push ng ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang iyan sa GB99.9, your good vibes! At syempre, inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po na radyo. Ito po si DJ Honey! Naku mga ka-vibes, sana po ay na-good vibes kayo kanina sa ating istorya. Pero di siya nakaka-good vibes kasi may isang pamilya na naman po ang posible na mawatak, masira dahil lamang po sa pagtataksil ng ni tatay Manny. Pero sana maging maayos po no kay Aling Josie at kay Sir Manny, nawa po na maayos nyo po yung inyong problemang yan. At saka mga ka-vibes, napagalaman ko na natatawa tuloy ako, ang hirap bumalik. Mga ka-vibes, napagalaman ko na 80 days na lamang po bago 80 days na lamang ang natitira sa taong ito bago sumapit ang taong 2027. Ay nako mga ka-vibes, nawa po no na lahat ng mga gusto nyong gawin, gusto nyong mangyari ngayong taon, gawin nyo yan. Natatakot man kayo na simulan or subukan tong bagay na to, normal lang na matakot sa umpisa ha. So, magugulat na lang kayo na sa kalagitnaan, wow, kinaya ko pala. Okay, mga ka-vibes, sana po ay paniwalaan nyo po yung inyong sarili, paniwalaan nyo po o magtiwala kayo sa sarili nyo pong kakayahan para matapos at masubukan nyo po ang mga bagay-bagay na kinakatakutan nyo. Actually, this week, mga ka-vibes, no, may sisimulan ako. Then, may gagawin ako na dati ikinakatakot ko. Kaya, good luck. At kung meron din dyan na mga nakikinig na mga may gusto rin subukan, pero natatakot sila na gawin ito or subukan ito, nako, sinusuportahan ko kayo mga ka-vibes. No? Suportado kayo ni DJ Honey. Pero mga ka-vibes, wala naman nang hindi naman pwede na hanggang mamayang alas gis tayo ng gabi dito. Ano? So, gusto ko lang po magpaalam pansamantala sa ating programa. Pero bago pala ang lahat, panawagan ko lamang sa ating mga drivers. No? Yung mga ang gamit nila ay diesel. Huwag muna kayo magpakarga. Bukas na kayo magpakarga. No? October 13 tomorrow. Dahil po, bababa ito ng 3.01 per liter. Ito pong diesel ha, diesel are. Oo, 3 pisong ibababa. Ang gasolina naman, nako, tataas naman na. Oo, tataas po ng almost 2 pesos, 1.56 pesos per liter. At ang kerosene din po ay 1.77 per liter. So mga ka-vibes, no, yung mga diesel ho ang gamit, ang kinakarga sa kanilang mga sasakyan, congratulations. Tomorrow na kayo, though mataas pa rin huyaan, no? Napakataas pa rin kapag kahit bawasan pa ng 3 piso. So mga ka-vibes, yung mga ang gamit naman ay gasoline, bukas, dapat bago sumapit ang alas 6 ng umaga bukas ha, araw ng Tuesday, magpakarga na ho tayo. Mamaya bago tayo umuwi, tayo po ay magpakarga na, ipa-full tank na para kahit papaano makatipid na o. Kahit kaunti lamang. Opo. Ay siya mga ka-vibes, 12:55 na po ng hapon. Magpapaalam na po si DJ Honey para po sa ating programang Honeybeat. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GB99.9. Your good vibes. Happy Monday mga

ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Lunes na naman, mga ka-vibes. At anong oras na? Oras na natin ay 6 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. So ibig sabihin, dapat nakikinig ka pa rin sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. Dahil makakasama mo na ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At syempre, ito po ang programa para sa mga gustong mag-siesta pero ayaw matulog at gustong tumawa. Ito po ang Siestawanan. Ako, samahan niyo ako sa maghapon, mga kabayos, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. But anyway, ito na, mga ka-vibes. Alam nyo, minsan, no, kapag ka Lunes talaga, eh parang gusto mo na lang mag-relapse. Yung tipong ano, mag-ano ka, gusto mong mag-drama, ayaw mong pumasok sa trabaho. Kaya lang pagka nag-relapse ka, bigla mong maaalala, wala pala akong pera, kailangan kong pumasok. Alipin ka pala ng salapi, ganun. Pasensya ka na, wala kang choice. Inaabangan ka ng boss mo nang mag-perform sa trabaho kahit na ikaw ay puyat pa. Sabi ko naman kasi sa'yo, bakit ka pa gumagala kapag ka Linggo? Dapat kapag ka weekend, Biyernes, Sabado lang ang puyatan. Pagdating ng Linggo, huwag ka na magpuyat. Oh, diba? Yan tuloy. Lulutang-lutang sa trabaho. But anyway, eto mga ka-vibes. Alam nyo, minsan may mga araw talaga na kahit, alam mo yun, kasama mo yung pamilya mo over the weekend, di ba? Katabi mo yung anak mo, o kaya naman, parents mo, nakikita mo, nasa maayos na lugar, di ba? Kahit na magkasama kayo sa iisang bahay, di ba? Kahit na minsan yung, okay, may sarili kang pamilya, may asawa ka, di ba? Kahit na minsan, alam mong kasal ka, alam mong may asawa ka, pero parang may hinahanap ka pa rin. Diba? Parang may kulang sa buhay mo, no? Yung dating, lalo na kapag ikaw yung naka-experience na ano, na nasanay ka na yung partner mo, kasama mo, tapos isang araw, wala na siya. Diba? Hindi mo na siya katabi. Diba? Yung dating iniisip mo, may katabi kang partner sa pagtulog, 'di ba, katuwang sa pagpapalaki ng mga anak mo, pero ngayon, 'di ba, hindi mo na mayakap, hindi mo na makausap sa tuwing gusto mo, 'di ba? May mga problema ka, hindi mo mailabas dahil wala kang mapagsabihan ng problema mo. Alam mo, ka-vibes, ibang klase rin kasi ang ano yung pangungulila, no, kapag ka tinamaan ka niyan, lalo na sa partner, 'di ba, sa mga asawa, kapag tayo ay nasanay sa isang bagay, tapos biglang isang araw na wala. Ibang klase ang tama nun sa atin, di ba? At ito ang tanong ko. Paano, no? Paano ka, vibes, kung ang asawa mo na dati mong kasama, biglang nahiwalay sa'yo dahil nakagawa siya ng isang mali, no? Sa buhay natin, no? Mali na malaki ang consequences. No, sabihin na natin na napunta yung asawa mo sa maling landas at ngayon siya ay nasa loob ng pikitan. Pero hindi pa tapos ang kaso. 'Di ba? Pero yun nga, nasa loob siya ng pikitan habang ongoing yung kaso. 'Di ba? Hindi mo alam, 'di ba? Ayun yung mahirap doon eh. Hindi mo alam hanggang kailan yung paghihintay mo. Hindi mo alam kailan ba ulit mabubuo yung pamilyang nakasanayan ninyong masaya, 'di ba? At habang inaantay mo yung proseso ng kaso, 'di ba? Kailangan mo pa ring bumangon araw-araw dahil may mga anak kang umaasa sa iyo, 'di ba? So, bakit ko nasasabi 'to? Alam niyo, mga ka-vibes, kasi meron tayong isang sender, no, na nagsenda kay Kiko Barako, no, na siya ay nangungulila sa kanyang asawang nasa loob ng piitan. Pero pilit niyang pinatatatag ang sarili para sa mga anak nila. O, diba? Para naman na hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Sige, basahin natin ang kanyang liham. Sabi niya sa akin,
Magandang araw po, DJ Kiko. Gusto ko lamang po sanang maglabas ng nararamdaman ko. Ang hirap po pala kapag ang asawa mo ay nasa loob ng piitan at hindi pa tapos ang kaso niya. Hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon ng kaso niya at kung kailan matatapos ang ganitong sitwasyon namin. Mahal ko po ang asawa ko at namimiss ko siya araw-araw. Pero ang pinakamahirap po, kailangan kong maging matatag para sa mga anak namin. May mga pagkakataon pong gusto ko na lang umiyak or minsan bigla na lang tutulo ang luha ko. Lalo na kapag may mga problema ang mga bata, wala akong ibang malapitan na katulad ng asawa ko. Kapag may kailangan akong pagdesisyonan, naiisip ko kung ano ang sasabihin niya. Kaya kapag may mga bagay na dati naming ginagawa ng magkasama, mas lalo ko siyang namimiss. Minsan kapag natutulog na ang mga anak ko, saka ko nararamdaman ang sobrang lungkot. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Ayokong maramdaman ng mga anak ko na mahina ako, pero tao lang din naman po ako. Napapagod din ako. May mga pagkakataong gusto ko lang mayakap ang asawa ko at masabi sa kanya na ang hirap pala kapag wala siya. Hindi ko naman po alam kung ano ang magiging resulta ng kaso niya, kaya araw-araw akong nag-aalala. Paano ko po ba kakayanin ang ganitong sitwasyon? Paano ko pagsasabayin ang pangungulila sa asawa ko at ang pagiging matatag para sa mga anak namin? Oh, ayan na ha, mga ka-vibes. Medyo mabigat yung mensahe sa atin ng ating sender. No, actually, nung habang binabasa ko nga ito kanina, hindi ko alam kung nag-iisip nga ako paano ko siya pakakalmahin, paano ko siya bibigyan ng advice, 'di ba? Dahil hindi biro yung sitwasyon niya. Kasi nga ngayon na siya ang mag-isang nagtataguyot. Nagtataguyod ng kanyang mga anak, 'di ba? Kasi nga yung kanyang asawa ay nasa piitan, 'di ba? Ramdam mo yung bigat nandoon yun At hindi ko nga alam Alam mo sa sender natin, napakahusay mo kasi ang hirap pong sumulat ng ganyang letter habang may daladala kang problema. 'Di ba? Hindi ko alam paano mo kinalma ang sarili mo. Pero ito ha, sa mga ka-vibes natin, bago tayo magbigay ng opinyon, gusto kong i-point out ang isang bagay dito, no? Ang pagkakaroon ng kasong kinakaharap ay hindi nangangahulugang alam na natin ang buong kwento o yung magiging resulta nito. Diba? So sa lahat ng mga ka-vibes nating nakikinig, kung magbibigay tayo ng opinion natin, please be considerate, no? Pag-isipan natin maigi yung ating mga opinion, no? Lalo na, no, hindi natin alam yung storya ng ating sender, 'di ba? At himay-himay natin itong sitwasyon para mas madali, no? Hindi lang kasi ito tungkol sa isang sa isang asawang nangungulila Tungkol din ito sa isang taong nangangailangang magpatuloy sa buhay kahit na hindi niya alam, no, kung kailan magbabago yung sitwasyon o kung magbabago pa ba. 'Di ba? Yun yung pinaka nakakatakot doon, ka-vibes. Magbabago pa ba yung sitwasyon? So, maganda siguro sa ganitong usapin, mga ka-vibes, no? Simulan natin sa pinaka-simple question. Ano ba talaga ang pinakamahirap kapag wala sa tabi yung asawa mo? 'Di ba? Minsan kasi ang sagot diyan hindi naman yung malalaking bagay . 'Di ba? Hindi yung mga special na okasyon o malalaking problema, minsan yung maliliit na bagay na dati mong hindi pinapansin, doon mo marirealize. Diba? Sabi nga nila, kapag nawala na sa iyo isang bagay o isang tao, doon mo hahanap-hanapin. Diba? Halimbawa, pagising sa umaga, wala na yung nakasanayan mong pagbati ng good morning. Diba? Kapag may nakakatawang nangyari sa mga anak nyo, wala ka ng kasamang tumawa. Diba? Wala na yung dating napagsasabihan mo agad. Diba? Kapag pagod ka galing sa trabaho at gusto mo lang ng magkwento tungkol sa araw mo, wala na yung dating nag-aantay sa'yo. Diba? So, lahat yun masakit. Diba, mga ka-vibes? Hindi mo lang kasi namimiss yung asawa mo bilang katuwang sa buhay Namimiss mo rin yung pagiging mag-asawa ninyo. No, yun yung pinaka-simpleng pakiramdam na may
kasama ka, may katuwang ka sa buhay, may kahati ka sa responsibilidad, at may taong pwede mong sandalana kapag hindi mo na kaya ang bigat ng buhay. Diba? Yun, yung mga simpleng bagay na yun, yun yung pinakamahirap kapag ka biglang nawala sa'yo. Diba? May kakaibang bigat kapag ka nasa piita ng asawa mo, di ba? Hindi pa tapos yung kaso, alam mo rin yan. Hindi mo basta-basta masasabi sa sarili mo na sige, ilang buwan na lang, di ba? Magkikita kami, matatapos din to. Kasi ang bigat-bigat nun eh. Kasi nga, until such time na meron lang lumabas na desisyon ang korte sa kaso ng asawa mo, dun mo lang masasabi na finally, meron na akong aabangan na paglaya. Diba? At dito sa story natin, mga ka-vibes, gusto kong itanong sa inyo to. Itong tanong na to na, posible bang mas mahirap ang pangungulila kapag wala kang malinaw na petsang inaantay? Diba? Kasi kapag may nakatakdang araw ng pagkikita, halimbawa kayo ng jowa mo, LDR. Diba? Kapag ka... Oo, namimiss mo yung jowa mo na nasa ibang bansa. Pero kapag may nag-set kayo ng date na magkikita kayo, kaya siya uuwi ng Pilipinas, di ba, parang napakadali ng LDR. Pero eto, sa kaso na to, di ba, may gaano ka bigat, no? Yung wala kang inaabangan, no? Na there's uncertainty, full of uncertainty, no, sa story na to. At kapag hindi mo na alam kung kailan, di ba, parang... Araw-araw ka naghihintay sa isang bagay na hindi mo alam nga kung kailan darating. Diba? At yun yung pinakamahirap talaga sa ano. Yun yung pinakamahirap talagang sitwasyon, no? Or part sa storya na ito. Anyway, ito ha. Toto may nag-text. Sabi ni ano, 9035. Mahirap din po para sa naiwan kasi kailangan niyang magpatuloy kahit hindi pa niya alam ang mangyayari. Hindi mo naman pwedeng ihinto ang buhay. Correct. Di ba? Yan yung pinakamahirap. Yung kailangan mong gumawa ng paraan para makapagpatuloy ka sa buhay. Napakahirap nun, ka-vibe. Di ba? Tapos daladala mo pa yung problema. Di ba? Daladala mo pa yung bigat ng parang pressure. Kasama na rin dyan yung panguhusga ng ibang tao. Di ba? Ang pangungulila eh, hindi lang kasi yung nasusukat sa kung gaano katagal na wala yung isang tao eh. Minsan mas mabigat to dahil hindi mo alam kung paano mo iahanda yung sarili mo, 'di ba, sa mga susunod na araw, 'di ba? Kapag may asawa kang nasa ibang lugar lang, 'di ba, LDR, again, pwede kayong magplano, pero kapag na ang asawa mo nasa piitan habang nagpapatuloy yung kaso, eh, hindi mo man pwedeng sabihin na bukas magkikita kami. Maaari mong dalawin, 'di ba? Nasa sa'yo yun na pwede mong dalawin, pero there's a difference between seeing each other nang may laya kaysa seeing each other na nandun sa loob lang kayo ng iisang pasilidad. Diba? Napakahirap ng... There's a big difference between that. At kapag wala kang control sa sitwasyon, ito, sa sitwasyon na to, walang control tong asawang babae. Diba? Madaling mapagod yung isip mo, kakaisip sa mga what if. Diba? Sa mga posibleng mangyari, diba? Pero again ha, sa lahat ng mga ka-vibes natin na maaring hindi lang naman tong sender ang nakakaano eh. Maaring hindi lang naman yung sender natin ang nakakaranas nito eh. Diba? Sa iba pang nakakaranas, sa iba pang asawa no, na nangungulila dahil ang kanilang mahal sa buhay, ang kanilang partner ay nasa loob ng piitan. Gusto ko sabihin sa inyo na hindi nyo kailangang piliting mawala agad yung pangungulila ninyo. Diba? Hindi nyo kailangan magpanggap na maayos kayo dahil lang ilang linggo o buwan na ang lumipas. No, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kasi hindi madali yung tanggapin ang lahat. No, lalo na kung hindi kayo sanay doon, kung nabigla kayo. Pwede mong mahalin yung asawa mo. Aminin mo sa sarili mong nahihirapan ka. Pwede mong piliing magpatuloy at magkaroon pa rin ng mga araw na gusto mo lang umiyak, no? Hindi magkasulungat yun. Hindi okay lang yun. If you need to cry, then cry. Kung kailangan mong ilabas yan, ilabas mo. Hindi ka magiging mahina ka-vibes, no? Kapag ka umiyak ka. At kung may isang bagay man tayong dapat tandaan dito, no? Hindi kailangan mawala muna ang lungkot bago ka makapagsimula
at bumuo ng panibagong lakas. No, minsan kailangan mong maging mahina muna para makapag-isip ka ng tama kung paano ka babawi sa buhay. But anyway, nako sa mga kababis natin ha, kung kayo po ay mayroong gustong sabihin, again inuulit ko po, be mindful of our comments. Okay, respeto po, magbigay po tayo ng respeto sa ating message sender. Huwag natin siyang musgahan agad. At kung magbibigay tayo ng opinion at maaaring pang comfort message, pwede kayo magpadala sa aming hotline 0926-079-8708. O kaya naman, pwede rin sa aming Facebook page, pumunta ka lang sa GV99.9 FM. Meron din kaming online live streaming, mga ka-vibes. Pwede ka pumunta sa GV999.live. Okay? At mapapakinggan nyo na si Kiko Barako. Kung kayo ay walang radyo sa bahay, pero may internet, go! Mapapakinggan nyo na kami. But anyway, nako sa lahat ng mga ka-vibes natin, sa ngayon, dahil mabigat ang aking mabigat ang mensahin ngayon, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan para man lang makahinga-hinga tayo, di ba? Anyway, nakakasama muna at napakikinggan ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Siyempre, dito sa programa ang Shesta Wanan. Dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At sa lahat ng mga kababis nating nakikinig, sa lahat ng mga kababis nating nakaka-experience ng ganitong pangungulila, kung kinakailangan nyong ilabas yan, kailangan nyong ikwento yan, tandaan nyo, maaasahan nyo si Kiko Barako. I-follow nyo ang aking Facebook page, Kiko Barako, K-I-K-O-B-A-R-A-K-O. Dahil itong ating susunod na song, gusto kong sabihin sa inyo that you can count on me.

0: 0917-584-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeyas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeyas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeyas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeyas Infinity Ads and Print.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Ay, pisa-pisan.
3: Ah, pisa, bakit?
2: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
3: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung klasik.
2: Pero, di ko nahihinto.
4: Ayoko na.
5: Hala? Joke pala yun.
6: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
7: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
6: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
7: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
5: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes with DJ Robby.
9: GV 99.9.
10: Your Good Vibes.

0: It's 2:50 p.m.
1: That time check was brought to you by
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right
3: medicines. Bakit right med ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
4: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
2: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Baraco. Baraco. Kiko Baraco.
1: Taho! Taho! Taho! Taho sa hapon. Siyempre, nakikinig ka pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito pa rin po ang GV 99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama na pakikinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Baraco. At syempre, ikaw ay nasa programa pa rin para sa mga inaantok pero ayaw matulog at gustong tumawa. Ito po ang Siesta Awanan. Ako, samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Anyway, matagal-tagal akong nawala. Matagal-tagal din kasi akong nagutom. Ganun. Kumain ako ng mahaba-haba. Kumain ako ng ano, ng isang buffet. Hindi, may kinailangan lang akong ayusin ang aking sariling pag-iisip. But anyways, so ito na mga ka-vibes, balik tayo sa ating storya. No, sa storya ng ating sender na nangungulila sa kanyang asawa dahil ang kanyang asawa ay nasa loob ng piitan. Alam niyo mga ka-vibes, aminin natin, may ganitong maraming ganitong paniniwala, no, sa bawat pamilya. Na kapag nanay ka or sige, sabihin natin nanay ka, kailangan mong kayanin ng lahat. 'Di ba? Or pag parent ka, kailangan mong kayanin ng lahat, 'di ba? Kapag may problema yung anak mo, ikaw ang sasalo, kapag kapos ang pera, ikaw ang mag-iisip paano yung pagkakasyahin, 'di ba? Pagka nanay laging ganyan eh, may parang may default standard, 'di ba? Kapag may masamang balita, ikaw kagad ang kailangan kumalma para hindi mataranta yung mga bata o yung pamilya mo, 'di ba? At kapag ang asawa mo ay wala sa tabi mo, 'di ba? Mas lalong mararamdaman na wala kang karapatang bumigay. 'Di ba? May ganun eh, may ganung pag-iisip, may ganung mindset sa atin. Kasi ang iniisip mo, kapag ako nang hina, 'di ba? Paano na lang or sino nang mag-aalaga sa mga anak ko? Laging ganyan ang mindset ng isang magulang. Pero alam nyo, mga ka-vibes, ayan, sa mga mother out there, no? Gusto kong kahit paano i-challenge natin yung ganung mindset. No, ang pagiging matataga eh hindi po 'yan na nangangahulugan na hindi ka na pwedeng mapagod. 'Di ba? Hindi rin naman ibig sabihin na kailangan mo nang harapin lahat ng problema ng mag-isa. 'Di ba? Kasi minsan ang pagiging matatag sa buhay is yung maging honest ka sa sarili mo na kaya mo ang lahat ng sabay-sabay. Pero at the same time, tinatanggap mo rin, inaamin mo rin sa sarili mo na you're just a person na nangihina at napapagod at kailangan mo rin ng pahinga. Kailangan mo rin alagaan ng sarili mo. Diba? Oo, minsan, ang pagiging matatag, nakakapagod, iiyak ka, na, diba, ng tahimik, paghinga ng malalim, diba? Hindi, kumbaga sabihin mo sa sarili mo na hindi ko man alam ang lahat ng mangyayari. Bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, gagawin ko muna ang kaya ko ngayon, 'di ba? That's what being a strong person is. Diba? Tanggapin mo na mahina ka at some point or some part of our life, pero dapat matuto kang bumangon pa rin. 'Di ba? Hindi mo kailangang lutasin ng ang lahat ng sabay-sabay. Hindi mo kailangang lutasin ang problema mo ng mag-isa. 'Di ba? Hindi mo kailangan magkaroon agad ng sagot sa lahat ng tanong na meron ka. 'Di ba? Kasi kapag sabay-sabay mong inisip 'yan, pati yung mga bagay na hindi mo kontrolado, bibigay at bibigay ka eh. Mahihirapan at mahihirapan ka. 'Di ba? Ang problema kasi ganito. Kapag nasanay ang isang tao, tayo, no, na lagi tayong may sumasalo sa atin, na minsan na nahihirapan tayong humingi ng tulong. Diba, pag naging dependent tayo sa isang tao, diba, pakiramdam natin kapag nagsabi tayong pagod na tayo, para na rin nating inamin na hindi natin kayang gampanan yung responsibilidad natin. Diba? Yun yung nagiging problema. Pero hindi naman kasi ganun yun, ka-vibes eh. Hindi ganun ang reality. Hindi kasi nagiging masamang, hindi ka magiging masamang magulang o masamang tao dahil lang kailangan mo ng pahinga. No, yan ang dapat nating tatandaan. Hindi ka magiging masamang tao kung kailangan mo ng pahinga. 'Di ba? Hindi ka magiging masamang asawa dahil lang may mga araw na napupuno ka na sa sitwasyon. 'Di ba? At hindi ka naman magiging mahina dahil lang gusto mong may kahit papaano makaramdam ng comfort. 'Di ba? Isipin mo, 'di ba? Ganito 'yan, ang isang sasakyan. O, ilagay natin sa metaphor. Wow, metaphor. 'Di ba? Na isang sasakyan, bumiyahe siya, kailangan bumiyahe araw-araw. Diba? Pero kahit gaano kaganda ang makina, kahit na brand new pa 'yan, 'di ba? Syempre kailangan mo ng gasolina. Kailangan mo ng maintenance. Kailangan niya magpahinga. 'Di ba? Ganun din 'yung tao. Kapag puro tayo bigay ng bigay at wala nang pagkakataong magpahinga, darating talaga 'yung panahon na mauubos tayo. 'Di ba? Kaya alam niyo sa mga ka-vibes natin na may kakilala, no, may anak, may magulang, 'di ba? Na tingin natin kailangan ng tulong. Alam niyo 'yung simpleng kamusta lang. 'Di ba? 'Yung simpleng kamusta lang malaking tulong, malaking bagay na sa kanila 'yon. Kasi tandaan natin mga ka-vibes, no? At some point of our life, 'yung pahinga, hindi lang 'yan 'yung literal na ipahinga mo 'yung katawan mo. Pati isip, pag napagpahinga mo 'yung isip, nakapagpahinga 'yung isip mo, lahat magiging klaro sa iyo, 'di ba? At tandaan din natin, ito ha, gusto kong i-mindset natin 'to na ang pagpapahinga, ang pagbibigay sa sarili ng pahinga, hindi 'yan pagsuko. At ang paghingi ng tulong ay hindi pagkatalo. 'Di ba? Hindi yan na hindi natin pwedeng sabihin na humingi ng tulong, weak ka pala eh. Akala ko ba kaya mo? Hindi ganun 'yon, no? Dapat nating isipin na tayo ay tao at nang nanghihina rin tayo. Hindi tayo perfect, hindi tayo robot, okay? At eto ha. Pagdating naman sa usapin ng pagmamahal na may kasamang responsibilidad at other responsibilities like financial. Okay, hindi naman na sapat na sabihin basta mahal mo ang asawa mo, kakayanin mo. 'Di ba? Kasi 'yun yung madalas nating sinasabi, basta mahal ko, kakayanin ko. Hindi sapat 'yun. Kasi ang pagmamahal, gaano man 'yan katibay, hindi 'yan pambayad ng kuryente, 'di ba? Hindi 'yan na automatic mapupuno yung kaldero at mabubusog mo ang tiyan ng mga anak mo. 'Di ba? So kapag ang asawa mo nasa loob ng piitan, dating katuwang mo sa paghahanap buhay, sa pag-aalaga ng mga anak o sa pag-aasikaso ng tahanan, 'di ba? Maaaring biglang magbago ang kinabukasan ng buhay mo. 'Di ba? Kung dati may kahati ka sa gastusin, ngayon ikaw na lang mag-isa. 'Di ba? At hindi lang pera ang usapan dito ha, sa mga kababayan nating nakikinig, no? Pati oras, lakas, kakayahan mong magtrabaho, nandyan, maaapektuhan yan. Diba? So kung may anak kang maliit, ang dami mong iisipin, sino magbabantay? Diba? Kung may sakit yung bata, sinong mag-aalaga, sa mo dadalhin? Diba? Kung kailangan mong asikasuhin yung mga bagay na may kaugnayan sa asawa mo, sa kaso ng asawa mo, paano mo yun isasabay sa trabaho? And so on and so forth. Diba? Napakadaming responsibility. So, yung kung ikaw ay mayroong partner na nasa loob ng piitan, 'di ba? Tandaan mo na kailangan mong maging responsible. Kasi kahit na gusto ng asawa mong nasa piitan na tulungan ka, hindi niya magawa eh. 'Di ba? So kailangan mong maging responsableng ina, responsableng ama kung ang asawang babae ang nakakulong. 'Di ba? Para din sa kinabukasan, hindi lang ng sarili mo, kundi sa kinabukasan ng mga anak mo. 'Di ba? At ito may mga nag-text sa atin, basahin natin. Kanina pa 'to. Sabi ni 6342, masakit po pag ikaw na lang ang sumasalo sa lahat, pero kailangan talagang unahin ang pangangailangan ng mga bata kahit mahirap, kailangan magplano. Correct. 'Di ba? Wala ka nang magagawa eh sa sitwasyon na 'yan eh. 'Di ba? May asawa ka na sa piitan, may asawa kang hindi makakilos dahil kontrolado na ang sitwasyon. So kailangan mong kayanin ang lahat. 'Di ba? Ito sabi pa ni 5826, ang hirap kapag gusto mong puntahan o tulungan ng asawa mo pero kailangan mo ring isipin ang pagkain at pag-aaral ng mga anak mo. Alam mo ka ba, yung sinsan, ano talaga yan eh, may kasamang guilt yung pagharap sa mga pangangailangan natin. Diba? Baka iniisip ng nitong sender natin, gusto kong makasama ang asawa ko, gusto kong malaman ang kalagayan niya, pero paano naman yung mga anak ko? Diba? May kasamang guilt yan. O kaya naman, pwedeng sabihin niya, kung gagastusin ko ang perang ito para sa pangangailangan ng asawa ko, may matitira pa ba para sa mga bata? Diba, ang daming iniisip ng sender natin. Kaya nga kanina, sabi ko, nung binabasa ko tong storya niya, sabi ko talaga, hindi madali. No? Wala akong sasabihin madali at kayanin mo. No? Kasi nga, ibang hamon to eh. Hindi ito yung simpleng nag-abroad yung mister, nag-abroad yung asawang babae, si misis. Hindi ganun eh. Diba? Ang daming mong sasaluhin na problema. Diba? Problema sa bata, problema sa pamilya, problema sa asawa, problema sa lipunan, na kung ano-ano pa ang iniisip. Diba? Ang dami sa atin nagsasabi, ay, asawa niya nakulong eh. Paano kasi yung pamilya niyan? Ganito. 'Di ba? Merong ganun eh. May panghuhusga na kagad. Kaya sabi ko nga, walang madali sa ano na to, sa sitwasyon na to. Ngayon, ang tanong ko, paano kapag hinuhusga na ng mga tao? Dahil nasa piitan yung asawa. Ito na, papasok na tayo diyan sa talk point natin 'yan. Alam mo mga kabibs, hindi natin na madedenay talaga yan eh. Hindi natin may sabihin na, hindi namin i-judge. Imposible. Diba? May mga tao at may mga taong mag-judge. Diba? May mga taong mabilis magbigay ng opinion. Kaya kanina sabi ko sa inyo, sa mga nakikinig, diba? Kung magbibigay kayo ng opinion, be considerate, dahan-dahan lang, hinay-hinay lang. Diba? Kasi, ang tao kapag nalaman na yung kapwa nila may kasong kinakaharap, diba? Minsan, hindi pa nila alam yung buong kwento, may conclusion na eh. Diba, yun yung, kasi yung asawa niyang pariwara talaga yan eh. Noon pa man nakikita ko na makukulong yan eh. Diba, may mga ganun eh. At kapag, ito lang mahirap niya, kapag asawa mo na yung sangkot, hindi lang siya ang maaaring ano eh, hindi lang siya yung maaaring subject eh. Pati yung hindi nakakulong, diba, pati yung mga anak na huhusgahan na. Pati nga yung paraan ng pamumuhay, mahuhusgahan na, mawahalungkat eh. Kasi may mga taong ano eh, may mga taong kahit walang alam sa sitwasyon, ang hilig makialam. 'Di ba? Ang hilig bumuo ng storya sa isip. No, at alam nyo, may mga tanong din kasi kapag nangyari na halimbawa kumalat 'yan. May mga tanong na mabubuo sa isipan ng ibang tao eh. 'Di ba? Bakit kaya nakulong? Tapos sa bawat tanong may conclusion, 'di ba? Pero alam nyo, ang totoo ka vibes, hindi ganun kasimple ang buhay ng isang ano eh, asawang may nakakulong. Diba? Hindi natin alam yung kabuuan ng kanilang pagsasama. Hindi natin alam yung pinagdadaanan nila araw-araw na yung bawat bisita niya doon sa asawa niyang nasa kulungan, nasa piitan. Eh gaano kabigat yun? Diba? Hindi natin alam yung dahilan kung bakit kahit nakakulong na yung asawa niya, pinipili niya pa rin, no, na mahalin yun. So, wag nating husgahan, no, yung mga ganun mga kavibes. Mahalagang tandaan natin mga kavibes, no, na ang pagmamahal eh hindi yan nangangahulugan na kailangan mong ipikit ang mata mo sa lahat ng nangyayari. Hindi rin naman nangangahulugan na kailangan mong isakripisyo ang kaligtasan mo o ng mga anak ninyo para lamang patunayan na tapat kang asawa. Diba? Kung pinipili mong suporta ng asawa mo habang nagpapatuloy ang kaso niya, habang nasa piitan, diba? Maaari mong gawin yon nang hindi kinakailangan ipaliwanag ang bawat desisyon sa lahat ng tao. Diba? Pwede mong gawin yon nang walang explanation sa ibang tao. May karapatan kang gawin yon. Diba? Huwag po natin agad husgahan, mga ka-vibes, yung asawa ng taong may kaso, yung anak nila. Diba? Hindi naman ibig sabihin na kapag may kaso yung isang tao, guilty na agad siya. Again, tumatakbo ang kaso. Kaya nga tayo may tinatawag na due process. Diba? Kaya lang, nasa loob ng piitan, para lang habang tumatakbo yung kaso, nakasecure yung ating yung akusado. Diba? At para din sa akin, no, pwede mong mahalin ng asawa mo eh, kahit nasa kulungan. Pero sa sender natin, kailangan mo ring protektahan at the same time sarili mo. Diba? Hindi magkasulangat ang dalawang bagay na yon. Mahalin mo yung asawa mo at the same time protektahan mo yung sarili mo laban sa mga mapanghusgang tao. Diba? Alam mo, may isa akong gustong bagay na gustong linawin dito, mga ka-vibes. Hindi natin kailangan magbigay ng conclusion sa kasong hindi natin alam ang buong detalye. Diba? Ang pagkakaroon kasi ng kasong kinakaharap, hindi katumbas yan ng automatic pagkakasala. Diba? Hindi, ang sabi nga, diba? A person is innocent until proven guilty. Diba? May proseso na kailangang sundin. At mahalagang igalang natin, no, yung karapatan ng bawat taong yun. So, sa usapin naman ng pamilya, mahalaga rin na mapanatili natin yung dignidad ng mga anak, no? Hindi natin hindi nila kailangan maging subject ng usap-usapan ng mga kapitbahay. O hindi rin natin maging tagapagtanggol ng kanilang ama, 'di ba? O ng kanilang ina na nasa loob ng piitan. So, kung may taong patuloy na nagtatanong ng mga bagay na eto ha, sa sender natin, kung may mga taong patuloy na nagtatanong mga bagay na gustong pag-usapan at hindi ka comfortable, hindi ka komportable pag-usapan, pwede mong sabihin, salamat sa pag-aalala, pero alam mo, hindi ko na siya dapat pag-usapan. Gusto ko mas private na lang. Diba? Hindi mo kailangang sagutin lahat ng tanong. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang bawat desisyon mo sa lahat ng tao. Diba? At sa ating sender, no, malalaman mo naman yan kung talagang genuine yung pag-aalala sa'yo ng tao. Matututunan mong kilalanin yung pagkakaiba ng taong gustong tumulong at taong gustong makialam lamang. Diba? Mapapansin mo yan. So, ang mahalaga, okay, dito sa ating sender, ang mahalaga ngayon ay hindi ka magpapasya dahil lang takot kang pag-usapan. Magpapasya ka batay sa impormasyon na alam mo, batay sa kaligtasan ng pamilya mo, sa mga responsibilidad mo, at sa mga bagay na pinaniniwalaan mong tama. In short, ka-vibes, no? Mag-decide ka not based on the peer pressure, not based on how people should look you, diba? Mag-decide ka para sa kapakanan. Sabi nga, dead mass bashers. Diba? Huwag mo nang intindihin pa yung ano, huwag mo nang intindihin pa yung sinasabi ng iba. But anyway, sa mga kabayos natin, habang pinag-uusapan natin to, nag-come up tuloy isang question sa akin na possible tinatanong din o iniisip din ng ating sender. Habang nagpapatuloy yung kaso, habang lumilipas yung mga araw, yung mga buwan, diba? Habang patuloy na inalagaan niya yung mga anak nila, paano niya hinaharap at haharapin yung paghihintay? Kasi madaling sabihin maghintay ka lang eh. Pero kapag ikaw na yung naghihintay, bawat araw yan may sariling bigat yan eh. Diba? So yun yung tanong, siguro maaaring tanong niya rin. Pero so para i-expound yun, pag-usapan natin yan maya-maya sa aking pagbabalik. Pero sa ngayon, mga ka-vibes, ay balik-tugtugan muna tayo. Inyong napakikinggan at nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siesta Wanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, the one GV 99.9, your Good Vibes.

0: ng Bayan on Air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
0: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 PM to 9 PM dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
2: Barkada!

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Ay, nako naman. Makulimlim na naman. Sana naman eh. Hindi ako abutan ng ulan pag-uwi. At sa inyo mga ka-vibes na nakikinig sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. Ay, sana hindi kayo abutan ng ulan pag-uwi. Pero samahan nyo muna si Kiko Barraco sa programa para sa mga gusto mag-siesta pero ayaw matulog at gustong tumawa. Ito po ang Siestawanan. Magkakasama-sama tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Eto mga ka-vibes, meron akong isang tanong, no, na kanina nga eh bago ako mag-last talk, mag-extra kanina sa aking ad-lib. Diba? Ang tanong ko is paano ba magpapatuloy kapag hindi mo na alam kung kailan mababago ang sitwasyon. Siguro yun na yung ano, no? Siguro yun na yung pinaka mahirap na part sa ganitong sitwasyon. No, kasi nagbubuhay ka at the moment, no, nagbubuhay ka nang habang naghahantay, nag-iintay ka. Pero yung pag-aantay mo, again, uncertainty, full of uncertainty. 'Di ba? Kapag may kasong inaantay, 'di ba? Kapag may kasong gumugulong yung asawa mo. Hindi mo alam eh, ilang buwan lang ba yung magiging hatol, 'di ba? Ano ba yung magiging hatol sa kanya? Buwan ba, taon ba? 'Di ba? Kasi may mga minimum ano 'yan eh. Kung sakaling mapatunayan, may mga minimum charges 'yan. Kung wala, kung ma-acquit, then good, 'di ba? Eh paano kung hindi? Kung naging guilty ang hatol, 'di ba? Maraming tanong ang tumatakbo sa isip ng isang tao, no? Or sa isang sa isip pa ng isang asawa na may partner na nakapiit sa kulungan, 'di ba? Ano yung magiging resulta? Gaano nga katagal, 'di ba? Anong mangyayari sa mga anak namin? Paano kung mas tumagal pa? Paano kung hindi mangyari yung inaasahan ko? Worst case scenario, 'di ba? Ang daming tumatakbo niyan. At habang paulit-ulit yung mga tanong na 'yan, mga ka-vibes, patuloy namang tumatakbo yung oras. 'Di ba? Kasi something that we cannot control is time. 'Di ba? Lumalaki yung mga bata. 'Di ba? Mas tumatagal siya sa kulungan, malaking wala siya, wala yung asawa mo, nasasana yung mga bata, 'di ba? At ikaw rin, nag-a-adjust ka, kailangan mong gumising ng mas maaga, kailangan mong maghanda ng pagkain, 'di ba? Kailangan pumasok ng mga bata sa school, 'di ba? Kailangan mong magtrabaho, kailangan mong magpatuloy sa buhay. 'Di ba? Kaya kung minsan ang paghihintay ay hindi lang 'yan tungkol sa pag-asang makakasama mo ulit yung asawa mo eh. 'Di ba? Tungkol din 'yan sa kung paano mamuhay sa kasalukuyan habang wala pang malinaw na sagot sa hinaharap. 'Di ba? Pwedeng maglaan ka ng ito sa sender natin, pwedeng maglaan ka ng panahon para alamin yung legitimate update tungkol sa kaso, no, sa pamamagitan niya ng lawyer. 'Di ba? Yung due process. I'm pretty sure naman yung kaso na 'yan, syempre inaasikaso 'yan ng abogado na kinuha ninyo, 'di ba? At pwede ka ring maglaan ito sa mga ka-vibes nating may asawa, may kapatid, may magulang na nasa loob ng piitan. No, maglaan kayo ng oras para bisitahin sila sa loob ng piitan. No, nung mga nakaraang araw nga, 'di ba? Na-interview ko yung ating Lipa City Jail male dormitory. At ilang beses na nilang binanggit sa atin, 'di ba, na napakalaking tulong para sa isang PDL, person deprived of liberty. Yung madalaw sila, makamusta sila.

usap nila yung mahal nila sa buhay. Diba? Meron pa nga tinatawag na e-dalaw. Kung walang time na pumunta, may mga online dalaw. Diba? May mga video call. No, yung simpleng ganun, yung simpleng paraan na yon, malaki po ang tulong nun para maging comfortable o para gumaan yung pakiramdam ng minamahal yung sa buhay na nasa loob ng piitan. Oo, kayo na nasa labas, mabigat yung pinagdaraanan nyo. Pero huwag natin silang kalimutan. Yung mga PPL, di ba? Yung mga asawa ninyo, yung asawa ninyo, yung ama, yung ina, di ba? Kapatid na nasa loob ng piitan, huwag nyo silang kalimutan kapag sila ay nasa loob. Di ba? Kasi kung mabigat sa inyo yung nangyayari, what more pa sa kanila? Di ba? Mabigat din yun eh. Mabigat din yung pinagdadaanan nila. Hindi rin madali sa kanila yung sitwasyon ninyo. Di ba? At again, no? Maaring nagkamali sila. Pero it doesn't mean na ginusto nilang mangyari yun. Di ba? May consequence yung ginawa nila. Nagkamali sila. Pero it doesn't mean na hindi na sila tao na walang pakiramdam. Di ba? So, pwede nating ano to eh. Pwede nating hatiin to sa dalawang point, no? Sa dalawang bagay. Ang mga kaya mong gawin ngayon, gawin mo. At yung mga hindi mo pa kayang kontrolin, ay huwag mong isipin. Diba? So, halimbawa, ikaw, asawa ka ng na nasa labas. Kaya mong alagaan yung mga anak mo. Kaya mong ayusin ang gastusin nyo. Diba? Kaya mong humingi ng tulong. Kaya mong alamin ang tamang impormasyon tungkol sa kaso ng partner mo. Ang hindi mo kaya yung tiyakin yung magiging resulta. No? Hindi mo kontrolado kung kailan siya lalabas. So, pagka mga ganon, iasa mo doon sa tamang proseso. Iasa mo sa abogado, iasa mo sa matakbo ng kaso, di ba? Ang hirap, totoo naman, ang hirap ng walang kasiguraduhan. Pero tama rin kasi na hindi pwedeng puro pag-aantay lang. Kailangan pa rin nating mabuhay at magplano, no, para sa kinabukasan ng mga anak ninyo or sa kinabukasan ninyo bilang pamilya, di ba? Kasi para sa akin ha, ito pa, para sa akin, hindi mo na kontrolado, nandyan na siya sa loob. Ang kontrolado mo ay yung magagawa mo sa labas. Bilang magulang, bilang kapatid, bilang anak. Diba? Kasi alam mo, yung asawa mo, yung kapatid mo na nasa loob ng kulungan. Diba? Nag-iisip din yan eh. Paano nga ba yung mga anak ko? Kamusta na kaya yung asawa ko? Kamusta na kaya yung nanay kong may sakit? Yung kapatid ko na kailangan ng ganito-ganyan. Diba? Nag-iisip din sila. So, para maibsan yung isipan nila, kailangan mo rin silang kamustahin. Kailangan mong bigyan ng update na kung huwag ka mag-alala. Diba? Mahirap ang sitwasyon natin, pero kinakaya ko. At naniniwala ako na balang araw, magkakasama o magiging buo ulit tayo. Ganun. Diba? Something that would help them at least that would help them na ma-clear yung utak nila or yung isipan nila. Diba? Kasi nga, yung mga PDLs natin, yung mga tao na yan, ay may emotion din. Tao rin po sila. Okay? At eto pa, para sa akin, isa pa to. Ha? Isa pa tong sa mga kabayos natin out there. Napakahalaga po ng prayer and faith or yung pananampalataya. Diba? Kailangan mo rin gawin yan habang nag-iintay ka. Diba? Magdasal ka na sana, no, kung ano man yung pinagdadaanan nyo, ay bigyan ka ng lakas, kayanin mo, diba? I-guide ka sa tamang daan or sa tamang landas, diba? And at the same time, maniwala ka na darating yung araw na magiging masaya kayo. Diba? Huwag mong sisihin ang sarili mo kapag may araw na hindi ka okay. Diba? Huwag mong sisihin yung sarili mo na kung minsan nagkukulang ka. Diba? Hindi naman tayo pare-parehas ng lakas araw-araw. Diba? Kaya dapat mong tandaan, no, na napakahalaga pa rin kahit papaano, no, ng prayer and ng faith. Alam mo, kabayes, may pagkakaiba-iba ng ano eh, may pagkakaiba-iba ng pag-aantay, 'di ba? Ng timing ang buhay. At ang paghihintay maaring ano 'yan eh, mga hulugan or mag
mga hulugan na kailangan nating ano, patuloy mong mahalin yung asawa mo, patuloy mong sinusubaybayan ang tamang proseso at patuloy kang umaasa na magiging maganda ang resulta. 'Di ba? Maraming klase ng pag-aantay. Pero ang paghinto ng buhay ay kapag hindi mo na kayang alagaan ang sarili mo. 'Yun yung masaklap doon, 'di ba? So hindi mo na magawang magplano sa mga anak mo, pakiramdam mo wala nang saysay ang anumang bagay hangga't hindi nagbabago ang sitwasyon, 'di ba? Doon magkakaroon ng ano, 'yun yung hindi maganda. No? So habang nag-aantay ka, keep on faith, keep your faith and keep on praying. Diba? Hindi mo kailangang mamili sa pagitan ng pagmamahal sa asawa at pag-aalaga sa sarili mong buhay. Kasi pwede mong gawin yung dalawa. You can do that both. Diba? Maaari mong patuloy na mangarap na balang araw muli kayo magkakasama bilang pamilya, mabubuo. Diba? Habang sinisigurado mo naman na mas na may maayos sa pagkain yung mga anak mo, na nakakagalaw ka pa rin ng maayos. Diba? Maaari mong pangarapin na araw-araw magkakasama na kayo, no, hindi niyo na kailangan, wala nang pagitang reha sa pagitan niyo. At the same time gumagawa ka ng mga hakbang para sa kinabukasan ng pamilya ninyo, no. At kung may araw na hindi mo alam ka vibes, no, kung paano magsisimula, eh sana huwag mong isipin na kailangan mong ayusin lahat at the same time. Minsan, sapat nang itanong sa sarili natin yung tanong na, ano ang isang bagay na kaya kong gawin ngayon para gumaan ng kaunti yung araw ko? Diba? Mag-isip ka ng bagay, ano makapagpapagaan sa akin ngayon? Baka kasi sa pamamagitan nun, magkaroon ka ng ma-divert mo kahit papaano yung attention mo. At mas makapag-focus ka. Mas makapag-decision ka. Mas makapag-isip ka ng tama. Diba? Hindi automatic na malulutas ng problema. Diba? Kapag ka nag-isip ka ng mga bagay na mag-aaliw sa'yo. Pero, pwede nun ipaalala sa'yo na kahit hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari, mayroon ka pa rin kakayahang gumawa ng mga small steps para sa sarili mo at para sa anak mo nang hindi sinasakripisyo ang relasyon mo doon sa mahal mo sa buhay na nasa loob ng piitan o ng kulungan. At higit sa lahat, ito ha, huwag mong gawing sukatan ng pagmamahal mo ang haba ng panahon na kaya mong magtiis ng walang tulong. Huwag mong gawing sukatan yon. Kasi ang pagmamahal, hindi yan paligsahan ng pagtitiis. Diba? Hindi mo kailangan patunayan sa mundo na kaya mong tiisin ng lahat para lamang masabi na tapat kang asawa. Again, kailangan mo ng tulong. If you need someone to talk to, makipag-usap ka. No? Kung nandyan ang magulang mo, nandyan ang kapatid mo, kailangan mo ng tulong, huwag mong i-isolate yung sarili mo. Kasi napakahalaga, no, na meron kang nakakausap. Napakahalaga na sa in this very difficult time, merong gumagabay sa'yo. At merong nakapagpapagaan ng loob mo. Diba? So, mga ka-vibes, iba't ibang perspective natin dito eh. Diba? Merong nangungulila na asawa, diba? May mga anak na kailangang unawain yung sitwasyon. May mga gastusin na kailangang harapin, may mga obligasyon, may panguhusgan ng ibang tao. Pero gusto kong balikan yung ating center, no? Na isa kang partner na mahal yung asawa, nangangailangan ka ng karamay at patuloy na gumagawa ng paraan para sa mga anak ninyo. No? So kung nakikinig ka ngayon sa ating center, maghanap ka ng tulong kung kinakailangan mo. Hindi mo kinakailangang saluhin ang lahat. Hindi mo kinakailangang saluhin ang lahat o pasanin ang lahat. Tandaan mo, may mga tao at may mga taong handang tumulong sa'yo. Okay? So, sa ating sender, sana nakikinig ka o makinig ka hanggang mamaya. Dahil sa aking pagbabalik, ay ibibigay ko na ang aking final thoughts. Huling mensahe para sa'yo. At sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakaka-relate sa storya, ay magbibigay na ako ng huling payo ko
Kaya naman, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Anyway, nakakasama at napakikinggan mo pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siyas Tawanan. Siyempre, ito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9. Your Good Vibes sa ating sender. Isa lang ang masasabi ko sa iyo sa mga oras na to, no? Kaya mo yan at huwag kang matakot.

0: ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko, Kiko.
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito na yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9.
1: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
2: 75 days before Christmas. Make your Christmas shine brighter with GV 99.9. Yung

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, Your Good Vibes. At inyong napapakinggan pa rin at nakakasama sa mga oras na ito. Ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco, sa programang Siestawanan. At dumako na nga tayo mga ka-vibes sa ating segment na Final Thoughts, huling hirit sa ating sender at sa lahat ng mga tagapakinig na maaring nakaka-relate sa storya ng ating sender. Alam niyo mga ka-vibes, sa ating sa part na to, no, sa ating Final Thoughts, gusto kong balikan yung kwentong pinakinggan natin ngayong araw. Isang asawa na nangungulila sa kanyang partner, kabiyak, no, na nasa loob ng piitan. Isang maaaring misis na hindi alam kung kailan matatapos ang kasong kinakaharap ng kanyang asawa. Isang ina na kailangang bumangon araw-araw dahil may mga anak siyang umaasa sa kanya. Kapag tinignan natin yung ganitong sitwasyon mula sa labas, madaling magbigay ng payo. Madaling magbigay ng comment. Sabihin natin na magpakatatag siya. Sabihin natin na isipin niya yung mga anak niya. Sabihin na lang natin na huwag siyang mawala ng pag-asa. Kahit naman ako kaya kong sabihin yung mga bagay na yon. Pero alam niyo mga ka-vibes, kapag kasi ikaw yung nasa sitwasyon na, mag-iiba ang lahat . Malalaman mo na hindi pala sapat yung mga salitang sinabi mo na okay lang yan, nakakayanin mo naman, para burahin yung bigat ng nararamdaman. Dahil, paano ka magpapakatatag kung kagabi lang umiiyak kang nakatulog? Paano mo hindi mamimiss yung asawa mo kung siya lang ang taong nakasama mo o kung siya yung taong nakasama mo sa maraming yugto ng buhay mo? Paano mo sasagutin yung mga tanong ng mga anak mo kung ikaw mismo ay naghihintay pa rin ng kasagutan? Kaya kung may isang bagay akong gustong sabihin siguro sa ating sender, hindi mo kailangang itanggi yung lungkot mo para lang maging mabuting ina. Hindi mo kailangang kalimutan yung pangungulila mo para lang maipakitang matatag kang asawa. At hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa para lang masabi mong kaya mo at matatag ka. May mga araw na magigising ka na lang, or may mga araw na magigising kang may lakas ng loob. May mga araw naman na pakiramdam mo wala kang gana sa anumang bagay. May mga araw na kaya mong ngumiti kasama yung mga anak mo. Tapos may pagdating ng gabi, kapag tulog na sila, saka mo mararamdaman ang bigat ng lahat. Hindi ibig sabihin nun na bumabalik ka sa simula pagka ganun yung nararamdaman mo. Hindi ibig sabihin nun na wala kang nararating. Ibig sabihin lamang nun, tao ka. May nararamdaman ka. May mga bagay kang namimiss. May mga bagay kang, or may mga takot kang hindi mo pa kayang sagutin, hindi mo kayang harapin. Diba? At may mga responsibilidad na kailangan mong patuloy na harapin. At gusto kong sabihin sa mga nanay, ina na nakikinig ngayon na may pinagdaraanan ding mabigat, hindi nyo kailangang sukatin ang pagiging mabuting ina? Sa dami ng problema ang kaya niyong harapin or solohin. Hindi nasusukat ang pagmamahal ninyo sa kung gaano kadalas ninyong isasantabi ang sarili ninyong pangangailangan. Ang mga anak ninyo ay nangangailangan ng pagkain, ng edukasyon, ng proteksyon at pagmamahal. Pero kailangan din nila ng isang magulang na natututo kung paano humingi ng tulong kapag kinakailangan. Hindi nila kailangang makita ang isang inang hindi kailanman napagod. Mas mahalagang makita ng inyong mga anak na kahit napagod ang isang taong dinedependehan nila, eh pwede pa rin siyang magpahinga, humingi ng tulong, at magpatuloy sa buhay. Kung may mga taong handang umalalay sa'yo, I would suggest tanggapin mo yung tulong nila. Kung may kapamilyang pwedeng makinig, may kaibigan na malalapitan, mave-vent out, kausapin mo sila. Kung may mga bagay tungkol sa kaso ng asawa mo na hindi mo maintindihan, kausapin mo yung abogado, yung tamang impormasyon, yung tamang tao na may kakayahang magpaliwanag nito sa'yo. Huwag mong hayaan yung takot at kawalan ng impormasyon ang magdikta sa bawat desisyon na gagawin mo. At kung para sa iyo naman, panalangin, prayer ang nagbibigay sa iyo ng kapanatagan, ng peace of mind. Bigyan mo ng panahon ang pagdarasal. Hindi man ito agad masasagot yung sitwasyon mo, wala man sagot na ibabagsak sa iyo sa oras na magdasal ka. Pero pwede mo yun maging sandigan habang hinaharap mo yung mga bagay na hindi mo pa kayang kontrolin. Pero, gusto ko rin sabihin na ang pagkakaroon ng pag-asa ay hindi nangangahulugang kailangan mong mangako sa sarili mo na magiging eksakto sa inaasahan mo ang lahat ng mangyayari. Hindi natin alam ang magiging resulta ng kaso. Hindi natin alam kung gaano pa katagal yung paghihintay mo. Kaya mahalaga na mag-stick ka sa impormasyong totoo at huwag mong hayaan ang mga false promises na walang kasiguraduhan, walang batayan. Pwede kang umasa habang naghahanda ka para sa iba't ibang posibleng mangyari. Pwede mong umahalin yung asawa mo habang patuloy mo ring inaalagaan ang sarili mo at mga anak ninyo. Pwede kang mangarap na darating yung araw na magkakasama kayo ulit. Habang hindi mo kinakalimutang mabuhay sa araw na meron ka ngayon. Kasi ang buhay ng pamilya ay hindi lamang binubuo ng araw na hinihintay mong matapos ang lahat ng problema. Binubuo yan ng mga araw na pinapakain mo yung mga anak mo, tinutulungan mo silang mag-aral, pinapatawa mo sila, niyayakap mo sila kapag malungkot sila, at ipinaparamdam mo sa kanila na kahit mabigat yung problemang pinagdadaanan mo, hindi nawawala ang pagmamahal sa loob ng tahanan ninyo. At sa mga anak na maaring hindi pa lubos na nakakaunawa sa sitwasyon, sana ay maramdaman nila na hindi sila ang may responsibilidad na ayusin ang problema ng mga nakatatanda. Karapatan nila maging bata. Karapatan nilang magtanong, karapatan nilang maging malungkot, karapatan nilang magmangulila, at karapatan din nilang magkaroon ng mga araw na masaya sila kahit may problemang pinagdaraanan ng kanilang pamilya. At para naman doon sa asawa na nasa loob ng piitan, sa kulungan, kung may pagkakataong maiparating ang mensaheng ito ha, kung sana na makarating, na makaabot, sana malaman niya ang kanyang pamilya ay may pinagdaraanan rin habang nagpapatuloy ang kaso. Ang pangungulila ng isang asawa ay hindi lang paghihintay sa muling pagsasama. Bahagi rin yan ang mga responsibilidad, pag-aalala, yung mga challenges na kailangang harapin na naiwan doon sa tahanan. Kaya mahalaga na panatilihin natin yung tapat at maayos na communication sa abot ng pinahihintulutan ng sitwasyon to the best effort. Kung maaari at angkop, kung tama nga, pag-usapan yung mga pangangailangan ng bata, yung mga bagay na kailangang asikasuhin, diba? At ang mga paraan kung paano ninyo masusuportahan ng isa't isa habang nagpapatuloy ang proseso. Alam nyo mga ka-vibes, minsan akong pumunta sa Lipa City Jail male dormitory, may nakita ko doon Christmas tree na instead of Christmas balls, ang nakalagay doon Christmas message ng mga PDLs. At sobra akong naantig sa mga messages na nabasa ko. Kasi alam mo yung tipong kahit nasa loob na sila ng piitan, pamilya pa rin yung iniisip nila. Meron nga ako isang nabasa ron eh, na ang gusto niya daw itong darating na Pasko, isang laruan na eroplano para sa anak niya. Isang simpleng bagay pero nagpapatunay na itong taong to ay lubos ding nangungulila. Na nangangarap na isang araw makakasama niya rin yung anak niya, yung asawa niya. Kaya sana sa mga ka-vibes nating nakikinig, huwag niyo agad husgahan ang taong nasa loob ng kulungan at nasa loob ng piitan. Tandaan natin mga ka-vibes na itong mga taong to, nagkasalaman sila, pero it doesn't mean dapat na natin silang husgahan, lalong-lalo na yung kanilang pamilya. At sa ating sender, alam mo, gusto kong sabihin sa'yo na hindi mo kailangan mamili kung mangungulila ka ba o magpapatuloy sa buhay. Kasi maaari mong maramdaman yung lungkot habang ginagawa mo pa rin ang mga bagay na kailangan mong gawin. And that's perfectly normal. that's perfectly normal. Kasi you're just a human being. You're not a superhero. You just need to accept who you are. You just need to accept your weakness. Kasi ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugan na hindi ka nasasaktan. Minsan, ang tunay na katatagan, ka-vibes, ay ang pagbangon kahit na may lungkot na dala, may bigat na dala sa dibdib. Ang paghingi ng tulong kahit minsan nahihiya tayo. That's being strong. Ang pagharap sa isang araw kahit hindi mo pa alam kung ano magiging sagot sa tanong mo. That's being strong. That's a sign that you are a strong person. At kung mamayang gabi, umiyak ka, dahil lamimiss mo na naman yung asawa mo, hindi mo kailangan magalit sa sarili mo. No, kung may mga sandaling naiinggit ka sa mga pamilyang magkakasama, hindi ibig sabihin na masama ka ng tao. Kung napapagod ka sa mga responsibilidad mo, hindi ibig sabihin na hindi mo na mahal yung mga anak mo. Again, pwede mong aminin na mahirap. Pwede mong tanggapin na may mga bagay na hindi mo na kayang gawing mag-isa. At pwede mong piliin na harapin ang mga susunod na araw nang hindi kailangan magkaroon agad ng sagot sa lahat ng tanong mo. Kasi sa huli, ka-vibes, hindi natin alam lahat ng mangyayari bukas. Pero habang inaantay natin yung sagot, may buhay na kailangan tayong alagaan. May mga batang nangangailangan ng pagmamahal, may sarili tayong pangangailangan na hindi natin dapat pabayaan, at may mga pagkakataon pa rin gumawa ng mabuti para sa mga taong mahal natin. Kaya sa ating sender, sana ay magkaroon ka ng taong makikinig sa iyo nang hindi ka hinuhusgahan. Sana magkaroon ka ng pagkakataong makapagpahinga nang hindi nakakaramdam ng guilt. Sana ay maghanap ka ng sapat na lakas para harapin yung mga responsibilities mo. At sapat na tapang. Sana magkaroon ka ng sapat na tapang para humingi ng tulong kapag kailangan mo na to. Hindi ko sasabihin magiging madali ang lahat kasi it will never be easy. Hindi ko rin ipapangako na mabilis na matatapos yung paghihintay mo. Pero sana sa gitna ng pangungulila at kawalan ng kasiguraduhan o uncertainty, hindi mo makalimutan na may mga bagay ka pa rin kayang gawin para sa iyong sarili at para sa mga anak mo. At para naman sa lahat ng mga ka-vibes sa may kakilala o kapamilyang dumaraan sa ganitong sitwasyon, bago tayo magbigay ng opinyon, subukan muna nating makinig. Baka yung taong kaharap natin ay hindi lang nangangailangan ng isa pang taong magsasabi kung ano ang dapat niyang gawin. Baka ang kailangan niya ay taong magtatanong, "Kamusta ka na? Ano ang maitutulong ko?" Kasi minsan ang pinakamahalagang tulong ay hindi ang pagbibigay ng sagot sa lahat ng problema. Minsan sapat nang iparamdam sa isang taong nahihirapan na hindi niya kailangan dalhin ang lahat ng mag-isa. Kaya sa lahat ng mga ka-vibes natin out there nakikinig, gusto kong ipaalala sa inyo, pwedeng mangulila, pwedeng mapagod, pwedeng umiyak, pero huwag kalimutang alagaan ng sarili habang inaalagaan ang mga taong mahal mo. At kung may tao kang kakilala na kailangan makinig, ibahagi mo sa kanya na nariyan ka. Hindi para panghimasukan ng kanyang buhay, kundi para ipaalala na nandyan ka, handang makinig nang walang panghuhusga. Sa lahat ng mga ka-vibes natin, meron ba kayong mensahe sa ating sender? O meron ba kayong mensahe na gusto nyong ipadala sa mga taong namimiss nyo? Pwede nyong i-text yan sa aming hotline 0926-079-8708. Or pwede rin naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Magbalik-tugtugan muna tayo mga ka-vibes sa inyong nakakasama at ang pakikinggan pa rin ang barakong matapang na handa kayong ipaglaban at handa kayong bigyan ng boses. Sa programang Siestawanan, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9. Your Good Vibes. Kasama niyo pa rin, Kiko Barako.

0: ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
2: Ayoko na.
3: Hala? Joke pala yun?
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Barkada
7: Vibes! Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
0: Ang hirap. Ang bigat ng pinag-usapan natin kanina, mga kaya ngayon naman ay syempre ilight na natin ang mood dito sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes, at inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At syempre ito po ang programang Siesta Wanan, ang programa para sa mga inaantok pero ayaw matulog at gustong tumawa. At naku, samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang ngayon. Mag-aalas 5 ng hapon, oras natin 4:36 in the afternoon. Ano ba ang inaantay nyo sa mga oras na ito? Ang alas 5 para makapag-out na? Or nag-aambang na bang na ba kayo ng ano, ng sa biometrics, ganon? But anyway, alam nyo sa mga ka-vibes natin na nakikinig out there, online, sa aming online streaming, at on-air sa kanilang mga radyo, no? Totoong mabigat yung pinagdaanan ng ating sender, no? Hindi siya madali. Kasi nga, nangungulila siya. Pero again, kung kayo po ay may mga kakilala na ganon, no, na yung kanilang asawa ay nakulong, or kung kayo mismo ang nakaka-experience, meron kayong kapatid, may magulang, no, na nasa kulungan, again, hindi po kahinaan ang manghingi ng tulong, lalo na kung pagod na pagod na pagod na kayo. Diba? Kung nangihina na kayo, diba? Kailangan nyo ng tulong. You cannot carry it on your own. Diba? Mabigat po ang isang problema kapag ka sinusubukan nating buhating mag-isa. Okay? So, sa lahat ng mga ka-vibes natin din naman, no, na nakikinig, again, ulit-ulit ko nga sasabihin ito, huwag nating musgahan, no, yung ating mga ka-vibes na nasa piitan. Again, hindi natin alam yung kanilang storya, hindi natin alam yung kanilang dahilan kung bakit sila nakapasok doon. At alam nyo, ang bawat taong nasa loob ng piitan, meron po yan kanya-kanyang storya. Diba? So kung may pagkakataon lang tayo na makausap, no, sila, I suggest, no, kausapin nyo sila. No, alamin nyo lang yung kanilang kalagayan, and you will realize, mga ka-vibes, no, na yung iba sa kanila hindi ginusto, no, na nandoon. Yung iba nga, magugulat ka pa. Very petty yung dahilan kung bakit nandoon. Diba? So, hindi mo aakalain na dahil lang sa simpleng bagay na yon na napunta sila sa ganong sitwasyon. So, again, huwag tayong agad-agad manghuhusga. Lalo na ito ha, sa mga tao, ano naman, ito naman, yung mga out there nakikinig. Kapag naman may kakilala tayo na galing sa piitan, nakalaya na, again, ini-encourage ko naman kayo na huwag silang i-discriminate. Diba? Huwag silang bigyan kagad ng image na masama. Kilalanin nyo muna yung tao. Diba? You will never know a person without knowing their story. Diba? So, lagi nating bigyan ng puwang sa ating puso at isipan ang kanilang mga storya para maintindihan natin yung mga naging kalagayan nila. But anyway, nako, sa lahat ng mga ka-vibes natin, no, sa ating sender na hindi ko na-

pinangalanan, no? Eh, I hope, no, na balang araw ay mabuo ulit, no, yung iyong pamilya, makasama mo ang iyong asawa, no, na ngayon ay nasa piitan. Magiging maayos ang lahat, madaling sabihin, pero again, hindi ko sasabihin sa iyo kung hanggang kailan ka dapat mangarap o hanggang kailan ka dapat maghintay, no? Kasi nga hindi ko alam eh, may due process kasi yan, may kanya-kanya yan, at I don't know the whole story. Hindi ko alam kung hindi mo nakilaro din sa akin, 'di ba, kung anong naging kaso, kung bakit siya nasa kulungan. Pero ang mahalaga, no, ang mahalaga pa rin, mga ka-vibes, ay or sa'yo, sa sender, ang mahalaga pa rin ay piliin mong magpatuloy, no, kahit na ang asawa mo ay nasa loob ng piitan, at huwag mo siyang kalimutan. Okay? Alam niyo, mga ka-vibes, minsan din, no, may isa pa akong i-share ko lang. Totala, pag-uusapan natin ng mga PDLs. Okay? Merong isang tumawag sa aming hotline dito sa GV 99.9. Ako yung nakasagot. Hindi ko lang na-ere kasi that time, kasi may limit yung pagtawag sa kanila eh. May limit sa loob ng kulungan, may limit yung tawag. So, nag-iwan na lang siya ng message, at alam niyo yung message niya. Sabi niya, gusto ko lang iparating sa ganitong pangalan na lubos akong nagsisisi. Tapos mahal na mahal ko siya. Sana mapatawad niya ako. At pinagsisisihan ko na lahat ng nagawa ko. So yun. And then that's it. That's the call. No, hindi lang ako yung time na naka-ere noon. Ako lang yung nakasagot ng call. Tapos pina-shoutout ko na lang siya. Gusto niya lang ma-shoutout, gusto niya lang iparating, no, doon sa taong mahal niya yung mensahe niya na siya ay totally regretting yung nagawa niya, no? Talagang pinagsisisihan niya. So, biruin mo yung mga ganong simple storya, mga ka-vibes, di ba? Eh, talaga namang, ewan ko na lang kung hindi ka pa maantig, di ba? Hindi ka maawa sa mga taong to. Diba? Again, itong mga ating mga PDLs, sila po ay mga tao rin, no? Sila po ay mga individuals na nagkasalaman, pero again, hindi naman nawawala sa kanila yung or hindi natin sila dapat tanggalan ng karapatan na mamuhay ng normal bilang kapwa-tao natin, diba? But anyway, nako, sa lahat ng mga kapatid natin na nakikinig on air and online, nako, maraming salamat po sa pagsama sa akin kaninang alauna hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Nako, magkasama-sama po ulit tayo bukas, ha, 1 PM to 5 PM sa programang Chef's Tawanan. Pero bago tayo magtapos, mga ka-vibes, ay gusto ko munang i-shoutout ang lahat ng mga Batrasco driver na nakikinig sa atin sa mga oras na ito at bumabiyahe sa kakalsadahan ng Batangas, 'di ba? Ng Lipa. Yan, magandang hapon sa inyo at yung mga Batrasco conductor natin, at and of course sa lahat, no, ng mga ka-vibes natin na mga kaibigan ko sa BJMP Lipa Male Dormitory, no, mabuhay po kayong lahat diyan, na maraming salamat po sa pagsuporta sa GV 99.9, and of course sa lahat din ng mga ka-vibes natin na nasa palengke sa mga oras na to, namamalengke, nagtitinda sa palengke, na nakikinig sa GV 99.9, lalo na sa Lipa City Public Market, maraming salamat po sa pakikinig kay Kiko Barako. And syempre, gusto kong special shoutout, lagi nakikinig to sa akin na Mon and Joyce, Mariela, yan, mga nakikinig sa atin na sa Lipa City Public Market, maraming salamat po. Talaga namang inaabangan nila ang programa ni Kiko Barako. But anyway, nako, sa mga ka-vibes natin, again and again, eto na nga, oras na para ako ay magsabi ng bye-bye na. Wala, ganun talaga. Kailangan kong umuwi, pagod na rin ako. But anyway, nako, sa lahat ng mga ka-vibes natin, huwag kayong mag-alala, magkakasama-sama pa tayo bukas. Again, nakasama nyo sa maghapon ang Barako Matapang, na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako.
At ito po ang programang Siestawanan dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station, GB99.9, Your Good Vibes. At para sa aking bye-bye song, iiwanan ko muna kayo ng kantang Multo by Kapok Joe. Oras natin, 15 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Bye-bye mga ka-vibes!

0: That song was brought to you by Guanzon Group of Companies. Pinakasulit na motorcycle deals. Bisitahin ang mga Guanzon branches dine sa Santo Tomas, Bawan at soon to open Guanzon, Batangas City.
1: Mga kaibigan, kilala nyo ga ang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzon Group of Companies, kung motorsiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon na, mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at soon to open Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorsiklo ay kay Guanzon tayo.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Nakaradyo ka pa ba?
3: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
4: Uy, baka Kiko yan.
2: Baka Kiko Barako yan.
5: Kiko, Kiko.
6: Kiko Barako! Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: G99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Okay, magandang hapon ho sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating palatuntunang usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Ako po si Retired Brigadier General Jerry Samudio. Tayo po ang magkasama sa isang oras na palatuntunan. Maraming salamat po kay Ka Kiko Barako na siya pong kasama po natin dyan sa Batangas, para patuloy po tayo mapakinggan ng mga kabayan po natin dyan. Kasama po ang ating radio station sa Pampanga, ang 792 kHz DWGV AM. Sa Batangas po ay 99.9 GVFM. Maraming salamat po nga pala sa ating mga kasamaan po sa ating BCBP. Ano ho? BCBP. Yun. Uy! Wala yung ano natin. Ayan. Okay. Inaayos pa natin. Ayan. Okay. Ako po si Retired Brigadier General Jerry Samudio. Isang oras po tayo mag-isama ngayon. Nandiyan po si Captain Jarvis Ong, si Cadet Colonel Christine Fagtanak ng ROTC. At mamaya, sino mga kasama mo mamaya?
2: Sina Cadet Probationer, Second Lieutenant Kumabig at Buena.
1: Yun, no. Samahan tayo para alamin po natin ang ROTC na mga balita. Ano ho? At si Jarvis naman ay balita tungkol po sa ating aviation. Ano ho? Pero bago po natin ibigay sa ano ng mga kaibigan, meron ginawang pagkumpirma ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na parang pinapayagan niya na po na sina DI City Secretary Henry Aguda at Presidential Communications Secretary Dave Gomez ho ay kumbaga nagpaalam na sa kanilang mga posisyon at sila po ay papalitan, si Secretary Dave Gomez ho ay papalitan po ni Lino Cayetano na nagsilbi pong GEL Manager ng People's Television Network at ang halining bilang bagong kalihim po ng Presidential Communication Office. Mga kaibigan, nagpasya na ho ang House Prosecution Team. Natapusin na po ang presentasyon ng kanilang ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang paglilitis. Samantala, nakatakna po namang magharap ng sariling ebidensya ang panig po ng depensa. Samantala mga kaibigan, binigyan din po ni Pangulong Marcos na hindi ang Pilipinas ang nagsisimula ng mga komprontasyon sa West Philippine Sea. Ayon po sa Pangulo, ay hindi makatarong ang ilarawan bilang agresibo po ang hakbang ng Pilipinas sa pagtatanggol sa mga karapatan nito sa karagatan. At isa pang balita ho, iniulat po ng dalawang Pilipino ang kabilang sa daan-daang nasugatan ho sa pag-atake po sa isang paliparan sa Riyadh, Saudi Arabia. Mahalaga ang pangyaring ito sa kaligtasan ng mga overseas Filipino workers at sa international aviation operations sa Middle East. At last po natin balita, bumaba po ng 6.36% ang utang natin ng pamahalaan mula po Enero hanggang August 2026 na umabot na po sa 1.43 trillion kumpara po sa 1.541 trillion pesos sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. At ngayon mga kaibigan, alamin po natin ang mga balitang inihanda ni Christina Fagtanak. Teams.
2: Yes sir, magandang hapon po ulit sa ating mga tagapakinig. Ako po ay nagbabalik para po sa ating West Philippine Sea News. Ang sitwasyon po natin ngayon sa West Philippine Sea ay umabot na sa inilarawan kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang isang bagong yugto ng eskalasyon. Ito po ay kasunod ng sunod-sunod ng mga agresibong engkwentro at tahasang panghihimasok sa teritoryo ng mga puwersang pandagat ng China ngayong buwan ng Oktubre. Sa mga nakalipas po na linggo, kapansin-pansin ang matinding paglala ng mga komprontasyon na nagbunsod ng labis na pagkabahala sa loob at labas ng bansa hinggil sa seguridad pandagat. Kalayaan po natin sa paglalayag at pagrespeto sa mga pandaigdigang batas sa pinag-aagawang karagatan. Isa po sa mga pinaka-nakakabahalang insidente ay ang naganap nitong 8 ng Oktubre nang magsagawa po ang Philippine Coast Guard ng isang emergency medical evacuation para sa isang may sakit na miyembro ng Philippine Navy na nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang natura pong humanitarian mission ay naharap sa matinding panganib at hindi makatwirang pagkaantala. Ayon po kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Jay Tariela, sinadyang harangan ng mga barko ng China Coast Guard ang ruta ng BRP Cabra, kaya't naantala ng halos 10 oras ang kritikal na paglikas sa pasyente. Binigyang diin din po ng Armed Forces of the Philippines na kailangan ng sundalo ng agarang atensyong medikal dahil sa isang pre-existing na kondisyon. Kaya't ang paggigipit po ng China sa isang operasyong medikal ay isang malalang paglabag sa karapatang pantao at diplomasya. Isang araw po matapos ang mainit na tensyon sa Ayungin Shoal, muling humarap ang puwersa ng Pilipinas sa panibagong panghihimasok sa teritoryo malapit sa Palawan. Noong 9 po ng Oktubre, isang mothership ng Chinese Maritime Militia na may identifying number na vessel 9622 kasama ang 22 mas maliliit na bangkang pangisda o sampan ang ilegal na pumasok sa teritoryal na karagatan ng Kota Island. Mariin pong kinundena ng National Task Force for the West Philippine Sea ang nasabing insidente at iniulat po na ang mga barko ng China ay nagsagawa ng walang habas na ilegal na pangingisda at sinadyang magtapon ng mga basura sa dagat na tahasang nagbabanta sa lokal na marine ecosystem. Sa kasagsagan po ng engkwentro, sinubukan pang palibutan ng Chinese mothership ang mga responding barko ng Pilipinas habang iginigiit ang kanilang walang basihang pang-aangkin sa teritoryo. Matagumpay naman pong naitaboy ng pinagsanib na pwersa ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Philippine Marines ang mga dayuhang barko palayo sa isla. Ang mga panibagong sagupan pong ito ay umaayon sa mas malawak at nakababahalang pagdami ng presensya ng mga dayuhang militar sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ibinunyag din po kamakailan ng AFP ang mga datos na nagpapakita ng matinding paglobo sa bilang ng mga nakadeploy na puwersang pandagat ng China. Sa buong buwan po ng Setyembre, aabot na po sa 100 mahigit na barko mula sa People's Liberation Army Navy o PLAN at China Coast Guard ang namataan na umaaligid sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea na halos doble sa bilang noong mga nakaraang buwan. Bilang tugon po sa mga patong-patong na hamong ito, noong 12 ng Oktubre, tahasang kinilala ng Pangulong Marcos na patuloy na lumalala ang sitwasyon. Mariin po niyang tinanggihan ang ipinipilit ng Beijing na kailangan munang humingi ng permiso ng Pilipinas bago maglayag at magsagawa ng mga operasyon sa sarili nitong karagatan. Sa suporta po ng NTFWPS, naninindigan ng ating pamahalaan na ipagpapatuloy ng bansa ang pagtatanggol sa soberanya, teritoryo at pambansang interes nito laban sa anumang agresyon. At nananatili po tayong nakatayo sa karapatan nito sa ilalim ng pandaigdigang batas. At yun lamang po, maraming salamat. Back to you, sir.
3: Yun, maraming salamat sa inyong mga balita, no? Camille, and grabe nga talaga mga kapatid, no? Ang ating medyo nagiging agresibo ang ating mga kaganapan dyan sa West Philippine Sea, no? Tayo mismo yung hinaharang, mga kapatid, ng mga taga-China, tsaka ng sa ating sovereign waters, ika nga, no? Kaya sana hindi naman umabot sa matinding dahas, no? At tsaka gusto ko ding pasalamatan ang katapangan ng ating mga kasamahan sa Armed Forces of the Philippines na talagang ipinaglalaban ang ating soberanya sa ating karagatan, no? Ikaw, Camille, ano ba bang Kasi alam ko na tayo mga Pilipino eh tayo mapagpasensya at lagi natin dinadaan sa diplomasya ang ating mga hindi pagkakaunawaan, no? Ano pa bang pwede natin sa tingin nyo bilang mga graduates at saka kadete ng ROTC, ano pa ba ang mga sa tingin natin pwede nating pwede pang gawin ng ating mga ng ating hukbong sandataan para maitakwil or mapaalis man lang ang ating mga ang mga barko ng China sa ating karagatang pandagat.
2: Ayun po sir, so matagal na din po naming sinasabi ito na ang susunod po sa ating mga opisyal ngayon ay kami pong mga kabataan.
3: Mm-hmm.
2: Kaya sana po ay mas palawakin pa po ng AFP ang pagsasagawa ng mga forums regarding po sa informative drive, mga ganun po, sa West Philippine Sea para po mas marami pa pong kabataan ang makaalam nitong sitwasyon po natin. At sa pamamagitan na rin po nito ay may iwasan ng fake news dahil nga po mostly po ng mga senior citizens po natin ay nasa Facebook.
3: Mm-hmm.
2: At makikita naman po natin na may mga pages po dyan na fake news po ang pinapakalat, mga pro-Chinese na mga newspaper sites. Kung kaya po, mas maigi na sa kabataan po tayo mag-appeal.
3: Mm-hmm.
2: Sa, dahil nga po, likas po talaga sa mga kabataan ng pagiging nationalistic po natin.
3: Oh, pero grabe din kami lang ang kumakalat na propaganda pagdating sa soberanya nating pandagat.
2: Yes po, sir. Kitang-kita po yan ngayon. Kahit po sa Facebook ko ngayon, kapag po ang sinesearch po natin, kasi may mga hashtag-hashtag po niyan, di ba?
3: Oh.
2: Yan, pag sinesearch niyo po ang West Philippine Sea, dalawa po ang lalabas. Isang makatotohanan na galing po sa ating AFP at isa din pong fake news na galing po sa masasabi po nating mga pro-Chinese factions.
3: Oh, but saka, pero ang laki ding saludo ko sa ating mga kasamahan sa AFP dahil ibang klase ang laban na ginagawa nila, no. Dinadaan nila sa kadunungan, karunungan ng ating mga mamamayan ang paglaban against sa China dahil pagbibigay ng tamang informative drive, no. Pero sana din naman mga kapatid, no, lalo na at sana suportahan natin ang ating mga kasamahan sa armed forces lalo na kapag binibigyan, ini-impart nila ang kanilang mga knowledge at information pagdating dito sa West Philippine Sea dahil tulad nga ng sinasabi nila atin to. Okay, wag di tayo dapat mga kapatid magpasiil sa mga dayuhan, no. Ayun, sakto nga pala mga kapatid, nandito na din si Ma'am Florence. Ma'am Florence, good afternoon. Bati ka muna dyan.
4: Hi po. Binabati ko po ang ating mga listeners sa ating programang APA Pilipinas. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At umpisahan ko na po yung balita sa sektor ng edukasyon.
3: Okay.
4: Para sa ating pabungad na balita, naging mainit ang talakayan sa sektor ng tertiary education matapos atasan ng Senado ang Commission on Higher Education na magsumite ng comprehensive report ang huling funding ng Commission on Audit findings ng Commission on Audit ukol sa hindi paggamit ng 6.61 bilyong pondo. Ayon kay CED Chairperson Agrupis, bukas ang ahensya sa mga rekomendasyon ng COA at pinalalakas na ngayon ang internal controls, budget planning at validation procedures upang tiyakin ang natitirang scholarship assistance at tertiary education subsidy grants ay mabilis at transparent na maihahatid sa mga kwalipikadong estudyante bago matapos ang taon. Samantala, muling nagpalabas ng nakakabahalang pahayag ngayong araw ang EDCOM 2 kaugnay ng foundational learning crisis sa mga pampublikong paaralan. Ayon sa EDCOM 2, sa kabila ng inisyatibo ng learning recovery, marami pa rin early grade learners sa mga lalawigan na nagpapatuloy sa pag-aaral nang wala pang inasang antas ng literacy o kakayahan sa pagbasa. Dahil dito, muling nanawagan ang EDCOM 2 sa Department of Education sa paungunan ng Secretary Sunny Angara na paigtingin pa ang pag-monitor sa pagpapatupad ng aral ng program sa bawat rehiyon. Sa panig naman ng DepEd, muling pinairal ngayong Lunes, Oktubre 12, ang paglipat ng alternative delivery modes o asynchronous classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa ilang lugar na makaranas ng localized suspension in-person classes dahil sa masamang panahon. Binigyan din ng DepEd na alinsunod sa bagong school calendar, walang formal na semestral break ngayong buwan ng Oktubre upang hindi maputol ang tinutukoy na 201 instructional class days para sa school year 26-27. Sa larangan naman ng tech book at digital skills training, opisyal na inilunsad ngayong araw ng test na sa ilalim ng pamumuno ni Director General Kiko Benitez ang libreng virtual assistant training services sa pamamagitan ng TESDA online program. Ayon sa TESDA, layo ng bagong programang ito na bigyang mga in-demand online skills at digital certifications ang mga out-of-school youth, magulang at mga displaced workers upang makahanap ng remote jobs at freelance opportunities. Kasabay nito, inanunsyo rin ng TESDA ang paghahanda para sa nalalapit na 8th National Quality TVET Forum na gaganapin ngayong Linggo. Yan po muna ang mga balita sa sektor ng edukasyon. Balik sa inyo, Jervis.
3: Ayun, maraming salamat din sa iyong balita, Florence. Uy, maganda yun, Florence, no? Yung virtual assistant training. Actually, mga kapatid, ang dami ng napupunta din na marami sa mga kababayan natin diyan na nagtatrabaho dahil mas convenient, 'di ba? Tsaka mas malaki minsan ang sahod kasi overseas ang mga kliyente nila ay nagiging galing sa ibang bansa. Ikaw ba, Florence, di mo ba sinubukan maging mag-try maging virtual assistant para sa mga free time mo?
4: Siguro wala na akong time kasi kahit Sabado, yung Sabado ko iba yung hindi ako nagpapahinga. Linggo lang ang pahinga. Para kong sikuratsya.
3: Ay nako, grabe naman, napaka-busy naman ito si Florence. Oh. Pero mga kapatid, subukan nyo to yung mga programa ng TESDA dahil napakalaking improvement at napakalaking advantage to sa atin sa Pilipinas. Dahil nga tulad nga ng sinasabi nila, sa international scene, laging madalas nagpupunta dito dahil nga yan, tayo mga Pilipino, laging masisipag pagdating sa trabaho at saka maganda ang ating communication skills, mga kapatid, no? At ngayon naman, mga kapatid, magtungo naman tayo sa balita naman sa sektor ng aviation. Ngayon, mag-umpita tayo sa ating balita pagdating sa CAAP dahil inihayag daw nila ngayong Lunes na pinal na ang Philippine Civil Aviation Master Plan bago sumapit ang katapusan ngayong 2026. Ayon sa opisyal na pahayag ng CAAP leadership ngayong araw, ang ahensya ay may nakalaang humigit kumulang 1.2 billion peso na pondo para sa aerodrome development at 804 million na pondo naman para sa air navigation services ngayong taon. Ang bagong blueprint na ito na binuo sa ilalim ng pamantayan ng International Civil Aviation Organization or ICAO at ng Civil Aeronautics Board ay naglalayong tiyakin na ang lahat ng regional at international airports sa buong kapuluan ay magkaroon ng modernized air traffic management systems, expanded runways at fully integrated safety protocols upang maalis ang congestion sa ating mga pangunahing gateways. Samantala naman, sa larangan naman ng International Travel Advisories at Passenger Safety, naglabas din ngayong araw ng opisyal na pinalawig na pahayag ang ating pambansang carrier kasunod sa koordinasyon ng mga civil aviation authorities sa Middle East. Formal nang inanunsyo ngayong Lunes ang suspension ng mga biyaheng Manila to Riyadh at Riyadh to Manila ay pinalawig pa hanggang November 29. Ngayong taon, ito ay kasunod ng mga pinakabagong abiso mula sa Saudi Civil Aviation Authority at ng patuloy na pagpapalawig ng mga pambansang airspace advisories sa paligid ng King Khalid International Airport. Tiniyak ng CAAP ng ating flight dispatchers na ang lahat ng mga apektadong biyahero at OFW ay patuloy na bibigyan ng rebooking, rerouting at full refund options sa ilalim ng Air Passenger Bill of Rights. Ngayon naman, mga kapatid, lumipad tayo sa larangan ng pandaigdigang aviation dahil naglabas naman ngayong araw ang IATA or International Air Transport Association at mga pandaigdigang cargo operators ng kanilang pinakabagong ulat kaugnay sa air cargo market demand. Ayon sa ulat ngayong October 12, sa kabila ng mga geopolitical challenges at mga pagbabago sa pandaigdigan trade policies, nananatiling napakatatag ng air freight demand sa buong mundo, lalo na sa mga e-commerce corridors sa pagitan ng Asia, Hilagang Amerika at sa Europa. Sa larangan naman mga kapatid ng innovation sa aviation, naglabas din ngayong araw na isang special na ulat ang mga aerospace engineers at aircraft manufacturers kaugnay sa dambuwalang tagumpay sa laminar flow dynamics at blended wing body aircraft design. Inihayag ngayong Lunes na ang mga bagong likhang demonstrator aircraft tulad ng Jet Zero, BWB at mga bagong super mid-size business jets ay matagumpay na nagpapatupad ng natural laminar flow wings at composite structures. Ang makabagong aerodynamic innovation na ito ay nakakapagpababa ng drag at timbang ng eroplano hanggang 30% na direktang nang dudulot sa pambihirang bawas sa fuel burn at carbon emissions kumpara sa mga tradisyonal na cylindrical fuselage designs. At mga kapatid, yan muna ang aking balita sa sektor ng aviation. And actually, medyo good news to pagdating sa ating local aviation industry. No? Itong 1.217 billion na pondo para sa aerodrome development at saka sa air navigation services. Dahil mga kapatid, no, kapag na-develop ang mga airports sa ating dito sa bansa, kalyo na yung mga tinatawag natin na class 1 principal at mga community airports, mga kapatid, and magkakaroon sila ng mas malaking flexibility pagdating sa flight operations. Dahil mga kapatid, yung mga underdeveloped nating underdeveloped nating mga aerodromes, ang nangyayari dyan, limited lang ang flight operating hours niyan. Kapag hindi night rated ang airport, effective lang yan during sunrise to sunset. So paggabi, limit, hindi na sila pwedeng mag-accept ng flights. So, nababawasan yung mga available flights na pwedeng lumipad doon. So, lumalaki ang gastos, lumalaki ang cost ng ticket dahil limitado ang flights. Ngayon, kapag na-improve ang ating air navigation services at ating mga aerodrome development at nagkaroon niya ng tinatawag natin na instrument approaches na pwedeng gamitin during bad weather tsaka gabi at magkaroon sila ng night rating, ay dadami lalo ang schedules ng mga flights sa ating iba-ibang airports sa iba-ibang lugar dito sa atin sa Pilipinas. At pag dumami yun mga kapatid, bababa ang presyo ng ticket dahil mas nagiging regular ang flights. Okay? Kaya mga kapatid, itong good news to talaga, no? Ngayon man mga kapatid, balik muna tayo magtungo naman tayo sa balita sa sektor ng AFP na ibabalita ni Cadet Provisionary Second Lieutenant John Kenneth Comabic, 4th class. And Kenneth, go ahead.
5: Thank you po. Magandang araw Pilipinas, narito muli ang inyong lingkod, Cadet Probationary Second Lieutenant John Kenneth Comabic, 4th class. At ngayon ay ibabahagi ko ang patungkol sa Armed Forces of the Philippines. Gagamitin ng Armed Forces of the Philippines ang artificial intelligence at bagong teknolohiya laban sa disinformasyon at banyagang panluloko. Sa harap ng masalimuot at makabagong banta sa seguridad ng bansa, oras na para armasan ang katotohanan ng mas mataas na antas ng teknolohiya. Formal nang nananawagan si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Antonio G. Navarrete na gamitin at paigtingin ang kapangyarihan ng Artificial Intelligence o AI at iba pang nakalilitaw na teknolohiya upang durugin ang nagpapatuloy na disinformasyon at masasamang foreign influence operations mula sa bansa. Sa kanyang opisyal na pagbisita sa Civil Military Operations Command o CMOC sa Camp Aguinaldo, Lungsod ng Quezon, nitong Biyernes, Oktobre 9, maring binigyang diin ng general na ang totoong bakbakan sa kasalukuyan ay hindi na lamang nagaganap sa pisikal na larangan ng digmaan kundi lumipat na sa digital arena at kamalayan ng taong bayan. Ayon kay General Navarrete, tahas ang ginagamit ng mga banyagang banta at masasamang elemento ang peking balita at manipulasyon upang linlangin ang publiko at sirain ang soberanya ng bansa. Kasabay ng nasabing pagbisita ang pagpapala ng bagong tanggapan ng CMOC Civil Affairs Group kung saan iniharap ng CMOC Commander Lieutenant General Arvin R. Lagamon ang mga tagumpay at estratehikong hakbang ng hukbo upang tiyakin na ang kabanata ng katotohanan ang mangunguna sa bawat sulok ng kapuluan. Isang malinaw na babala sa mga namamanantala sa teknolohiya, ang hukbong santatahan ng Pilipinas handa nang gamitin ang agham at kaalaman upang protektahan ang isip at kalayaan ng bawat Pilipino. At yan lamang po ang ating balita patungkol sa AFP. Muli, ako po si Cadet Probationary Second Lieutenant John Kenneth A. Gumabig, 4th Class. Muli ay naghahatid ng balitang tapat at sandatang nararapat. Thank you po.
3: Yun, maraming salamat sa inyong balita na yan, Kenneth, no? And Kenneth, bago tayo ibigay natin mga kasusunod na balita, no? Anong masasabi mo dito sa paggamit ng artificial intelligence ng AFP para labanan ang ating disinformation dito sa Pilipinas?
5: Ang masasabi ko lang po para po sa paggamit po ng AFP sa AI is mas maganda po siyang objective since mas mapapadali rin po sa artificial intelligence na mas mapapalawak po yung kaalaman natin and mas mapapadali po yung pag-identify po ng mga misinformation and yung disinformation po na mas nagpapalala po sa soberanya po natin.
3: Sa tingin mo, Kenneth, pwede din bang gamitin ang artificial intelligence sa ibang operations ng AFP tulad ng reconnaissance at intel?
5: Para po sa akin, is mas maganda pa rin po na hati po siya. Meron po tayong artificial intelligence and at the same time, meron din po tayong human intelligence na gumagalaw po on both sides. Para at least, napa-fact-check rin po ng human intelligence ang binibigay po ng artificial intelligence and vice versa po.
3: Yun. Ayun, mga kapatid. No? Maraming salamat sa inyong mga balita na yan na Kenneth, ngayon naman mga kapatid, bumalik naman tayo ulit sa sektor ng edukasyon na ibabalita ngayon ni Florence Salmasan. Florence, back to you! Florence? Ayun, habang wala pa si Florence, ayun. At magtungo muna tayo mga kapatid sa balita naman sa sektor ng public transportation at freight logistics ngayong araw. Isang mahalagang babala sa ekonomiya ng transportasyon ang nilabas ngayong Lunes ng Philippine Institute for Development Studies or PIDS. Ayon sa opisyal na pag-aaral ng PIDS na inilabas ngayong araw, ang sektor ng pampublikong transportasyon at freight logistics ang kabilang sa pinaka nanganganib o most exposed sectors sa anumang biglaang paggalaw ng presyo ng langis o tinatawag na global oil shock. Dahil dito, idinagdag ng PIDS at ng Department of Transportation na kailangan pabilisin ng pamahalaan ang integrasyon ng mga dedicated electric bus lanes, pagpapalawak ng pampublikong riles, at pagbibigay ng direct fuel subsidies para sa mga cargo truck at public utility vehicle operators upang mabawasan ang matinding epekto sa pamasahe at presyo ng bilihin. Mula naman sa ating pambansang lansangan at localized traffic advisories, naglabas ngayong hapon ng isang formal na traffic advisory ang Public Order and Safety Office sa Calamba sa panggabing biyahe ngayong Lunes. Pinapayuhan ang lahat ng mga motorista at cargo trucks na asahan na matinding pagsikip ng trafiko mula 9 hanggang 10 ng gabi sa kabaan ng Barangay Makiling, Milagrosa, Turbina Real, at Bukal Bypass. Ito ay dahil sa isinasagawang escort at transport ng mga dambuhalang windmill components patungo sa mga renewable energy sites sa Region 4A. Pinapakiusapan ang lahat na gumamit ng mga alternatibong ruta habang nakatutok ang mga traffic enforcers upang magbigay ng maayos na daloy ng sasakyan. At sa pandaigdigan larangan naman ng mass transit, Mobility ngayong October 12, naglabas ng European Transport Safety Council kaugnay ng pinalawak na paggamit ng automated train protection at signal prioritization systems sa mga malalaking commuter lines sa Europe. Ang sistemang ito ay nakakatulong upang mapataas ng 20% ang passenger capacity ng mga tren habang tinatanggal ang posibilidad ng human errors sa mga busy railway intersections. At mga kapatid, magbalik tayo ngayon kay Ma'am Florence para sa balita naman sa sektor ng edukasyon. Florence, ready ka na ba dyan? Hello, Florence. Okay, ngayon nagkaka-experience ata tayo ng technical difficulties kay Florence. In the meantime, mga kapatid, ibagtungo naman tayo ngayon sa

0: Prudencio M. Lauronda III, Philippine Air Force, Master in National Security Administration, bilang bagong commander ng Tausol sa isinagawang Assumption of Command Ceremony. Pinangunahan naman ni Lieutenant General Arthur M. Cordura, Philippine Air Force, ang pagbisita sa unit sa kanyang kapasidad bilang Commanding General ng Philippine Air Force. Layunin ng naturang pagbisita na suriin ang kahandaan sa operasyon ng unit, ang kapakanan ng mga tauhan at mga kinakailangang suporta upang maipagpatuloy ang mga responsibilidad nito. Sa isinagawang aktibidad, nakipag-ugnayan din ang pamunuan sa mga tauhan ng Tausol upang talakayin ang kanilang pagganap sa mga misyon, mga hamon sa operasyon at iba pang pangangailangang makakatulong sa pagpapanatili ng kahandaan ng unit. Sa pamamagitan ng maayos na paglilipat ng pamumuno at patuloy na pagsusuri sa kahandaan ng mga tauhan, layunin ang pamunuan na mapanatili ang kakayahan ng unit na tumugon sa mga pangangailangan ng operasyon. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Philippine Air Force na palakasin ang pamumuno, kahandaan at kakayahang operasyonal ng mga unit nito. At yan muna ang ating balita sa Philippine Air Force. Muli, ito si Cadet Probationary 2nd Lieutenant Princess Zillian Buen ng 4th Class. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: Ayun, maraming salamat sa inyong balita naman na Princess Zillian Buen, 4th Class. Ayun, nagbalik na si Florence. Okay, Florence, baka may mga natitira pang balita dyan at meron tayong magandang diskusyunan na gaganapin pagkatapos ng iyong balita.
2: Lord, ito po ang karagdagang balita mula sa sektor ng edukasyon. Formal nang iginawad ng Commission on Higher Education at Department of Education ng scholarship grants sa unang batch na binubuo ng 230 kwalipikadong DepEd personnels sa ilalim ng programang Link Up o Learning Initiative for Nurturing Guidance Associates and Counselors Program. Ang mga napiling miyembro ng DepEd ay bibigyan ng buong suporta pinansyal upang makapagtapos ng kanilang graduate at master's degree studies sa larangan ng guidance and counseling at psychology. Isinagawang kwalifikasyon mula sa 327 pinal na nominado kasunod ng mahigpit na evaluation at validation process ng DepEd. Ang programang Lingap na unang inilunsad noong Hunyo 2026 sa kaarawan ng CHED ay may pangkalahatang alokasyon na 182.055 million mula sa fiscal year 26 General Appropriations Act na katalagang magbigay ng kabuuang 870 scholarship slots. Tugon din ito sa direktiba ni Pangulong Marcos sa kanyang nakarang State of the Nation kung saang binigyang diin niya ang matinding pangangailangan para sa mas pinalakas na guidance services, mental health support at psychosocial care para sa ating mga kabataan. Ayon sa CHED at DepEd, ang hakbang na ito ay tiyak na magpapalakas ng kakayahan ng mga paaralan na gabayan at protektahan ang kalusugang emosyonal ng mga mag-aaral sa buong bansa. At yan muna ang mga balita sa edukasyon. Balik sa inyo, Jarvis.
1: Ayun, maraming salamat sa inyong balita, Florence. No? Ngayon, meron tayong magandang pag-uusapan, mga kapatid. No? Kamakailan lamang nagkaroon na isyuhan ng suspension ng ilan sa mga estudyante ng University of Santo Tomas dahil sa nangyaring confrontation between ang mga estudyante at ating mga kasamahan sa Philippine Air Force dahil nagkaroon sila ng exhibit kamakailan lamang. Ngayon mga kapatid, pag-usapan natin ito ng magkaroon tayo ng maligting diskusyonan dito mga kapatid. No? Tanungin natin ating mga kasamahan dito sa ROTC. And Camille, may tanong ako, no? Ano ba ang purpose ng mga military outreach sa iba-ibang colleges and universities tulad ng ginanap ng Philippine Air Force kamakailan lamang sa UST?
3: Yes po, sir. So, as someone po na... yun nga po, mahilig po talaga ang Philippine Air Force sa mga information drives. Mm-hmm. And although, ang pagkakalam ko po kasi, UST is Army po ang ROTC nila. Mm-hmm. Yan. So, yun nga po. So, the Philippine Air Force, gumawa po sila ng effort para po magsagawa ng mga activities sa UST. Pero hindi po siya yung, hindi po siya recruitment drive. Ah. Mm-hmm. Mostly informative lang po. Like, yung parang mga tulad po sa mall, yung nagpa-pop up po sila ng mga models po ng aircrafts, ng mga sasakyang pandigma. Mm-hmm. Basta ganong klaseng activity po ang ginagawa ng Philippine Air Force. And isa po sa mga goal po ng activity po na yan is, first of all,

0: transparency po, lalo na sa mga kabataan. Kasi nga po, ang Philippine Air Force ay hindi lamang po yan in charge po sa national security na combat. Mm-hmm. Meron din po yan silang, yes, intelligence and such. And yun nga po, information. So, ganun po ang importanteng ginagawa po ng Philippine Air Force kung bakit po sila pumupunta sa mga iba't ibang eskwelahan po.
1: Ayun. Actually Camille, no, and Florence, minsan natutuwa ako pag may nakikita akong mga exhibits ng military, lalo na sa Philippine Air Force. Dahil ako ay gusto ko dating maging sundalo, ngunit hindi ako pinalad dahil masyado akong maliit, mga patid, no. Pero nakakatuwa kasi pag tuwing nakikita ko siya, nai-ignite yung passion ko pagdating sa aviation. Tsaka nakikita natin kung kano nakalayo ang narating ng modernization program ng ating Armed Forces of the Philippines, no. Pero sa tingin mo, Camille, di ba? Ikaw, Florence naman, ito pala. Kasi Florence, di ba, meron tayong tinatawag na safe space, tsaka meron yang tinatawag natin na kalayaan, freedom through freedom of expression tayo, di ba? Kahit dito sa kahit sa atin sa mga universities, sa mga campuses. Pero sa tingin mo ba, anong masasabi mo, Florence, pagdating sa ganung klaseng confrontation na naganap sa pagitan ng mga estudyante at nating mga kasamahan sa Philippine Air Force? Hello, Florence? Ay, medyo choppy ata si Florence.
2: Wait lang. Yun nga, Jarves, no? Doon sa nangyari, again, meron niyang, syempre, meron sila mga student manuman na sinusunod doon at kailangan guide na dyan. At saka, kapag gagawin natin yun, we need to be professional. Yung sa mga estudyante, sa ginawa nila, remember, kailangan pa rin may respect kahit pa paano. Yun yung mahalaga. Yes, meron silang mga ideology, mga pinaglalaban, pero hindi sa ganong paraan. Yung kailangan mong maging unprofessional kasi sigawan mo sila or whatsoever. Dapat mas okay pa rin na we do it in a nice way, in a professional way. Kaya di ba, palagi nga namin tinuturo sa NSTP, maari pero sa mabuting paraan. We can resolve the conflict in a nice way. Kung meron tayong mga hinaing, hindi natin kailangan maging aggressive or whatsoever, di ba? Pwede naman in a right way or in a right manner. Siguro, ganyan lang sinabi dahil nga sa impluensya ng mga kaibigan natin na nasa kaliwa. Mm-hmm. Kaya siguro ganun yung kanilang mga pag-iisip.
1: Oh, minsan
2: siguro hindi sinunod lang ng UST yung sa student manual policy nila because that's the policy eh. That once you enroll there, okay, which means hindi yung institution mag-a-adapt sa'yo. Ikaw ang mag-a-adapt sa institution dahil pinili mong pumunta sa institution na yon.
1: Oo. Oh. Kasi mapapasasabi ko din naman, Florence, na tama din naman, 'di ba? We have the right to express our dissatisfaction, kumbaga, 'di ba? Pero ito madalas na nangyayari to sa ating mga pampublikong paaralan dahil ito ay pinupondohan ng gobyerno. So, kumbaga, minsan nagigets din natin yung rason ng ating mga kabataan kapag meron sila ipinaglalaban dahil syempre ang pera ng bayan ang nagpapaaral sa kanila. Pero masasabi na natin kasi, di ba, Florence, Camille, na ang UST kasi is isang private institution, di ba? So, ibig sabihin, iba, masasabi kong mga kapatid na iba ang approach pagdating sa isang private university compared sa isang state college, di ba? Pero ngayon mga kapatid, bakit ba nila sinasabi naman ng mga estudyante na nagkakaroon daw na bakit ba nila pinararatangan na mayroong human rights issues at saka red tagging ang ating mga kasamahan sa EFP, Camille?
0: Yun nga po, sir. Ang pinakauso po kasi ngayon sa social media po ng mga kabataan, sa mga kaidaran po namin, is ang katagang, kung hindi ka pagalit, bakit?
1: Mm-hmm.
0: Yan po yun. So, ang context po ng kataga pong iyan is, sa dami nga po ng nangyayaring problema sa bansa natin, syempre, aware po ang mga kabataan. And according to them, kapag daw po tinotolerate mo yung nangyayari, wala kang ginagawa para mabago kung ano man yung mali, ibig sabihin, wala kang pakialam.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na sabihin natin, in one way or another, naapektuhan talaga ang buhay mo.
1: Oo.
0: Kahit sabihin na natin, hindi ka man kasing hirap na mga estudyanteng nakakaranas ng yun nga po, yung sa problema natin sa buwis. Pero, tingnan niyo po ang baha. Kahit naman mayaman ka, apektado ka ng baha. Diba po, sir? Yun. So, ayun. Doon po nagsisimula, nag-i-ignite yung passion ng mga kabataan sa activism.
1: Mm-hmm.
0: However, para naman po sa amin, kasi ROTC po ako, diba?
1: Oh.
0: So, normal po na ang tingin po ng isang batang aktivista sa mga nasa military sector, kahit po kapwa kabataan lang nila, ay red, na nire-red tag na po.
1: Mm-hmm.
0: Kahit po, meron po kasing case po dati nangyari dito sa NAAP kung saan nagkaroon po ng information drive ang Philippine Air Force sa isa sa aming training day.
1: Mm-hmm.
0: Matapos po noon, nagkaroon po ng posts sa social media na nire-red tag daw po ng ROTC ang mga aktivista, mga batang aktivista dito sa NAAP. Sa amin lang naman po, hindi po panre-reg tag ang pagsasabi ng totoo. Kasi po ang information drive, ang sabi po namin doon na ang mga makaliwa, then ang mga aktivista pong gumagamit ng dahas, yun po ang aming kalaban.
1: Oo.
0: Hindi po ang mga kabataang aktivista na nagnanais lamang na marinig ang kanilang boses. So, hindi po basta-basta naiintindihan niya ng mga bata kasi nga po, galit na po sila sa gobyerno. And seeing na parte po ng gobyerno ang armed forces, syempre, nadadamay na din po kami sa galit nila. Kung kaya po, nais ko lang pong ipaalala sa ating mga kapwang kabataan na meron pong boses na sana po ay gamitin po nila ito sa tamang paraan. Na magalit po sila sa kung sino ba talaga yung karapat-dapat na recipient po ng galit ng kabataan. Hindi po na yung gumagawa lang naman po kami ng tama. Kami po sa military, napatunayan naman na po namin yan na countless of times na kayang-kaya po namin ibigay ang buhay namin para sa bansa.
1: Oh.
0: So sana po wag po nilang makalimutan yung ganyan pong prinsipyo po namin sa buhay bilang mga militar dahil lang po mayroong nangyayaring problema po sa gobyerno at parte po kami.
1: Oo, tama nga din naman no, Camille, no? Kasi alam nyo mga kapatid, ibang level ng sakripisyo ang ginagawa ng ating mga magigiting na sundalo, di ba? Pinagpapalit nila ang kanilang pamilya, ang kanilang mga kaibigan, kahit ang kanilang buhay para lang sa atin, no? Kaya minsan hindi din natin naiintindihan din natin ang masakit din sa pakiramdam nila na yung mga taong ipinaglalaban at ipinagtatanggol nila yun pa mismo yung kumakalaban sa ating mga kasamahang sundalo, no? Florence, sa tingin mo naman pala, no? Nagkaroon ng suspension, meron natanggal sa Supreme Student Council ng UST. Sa tingin mo ba itong sanction na to masyado bang magaan? Sapat lang ba or masyado naman ba itong mabigat? Hello, Florence? Ayun, habang wala diyan, ikaw Jillian, sa tingin mo yung sanctions na ginawa ng ipinataw pala ng UST sa mga kabataan na na parte ng insidente, sa tingin mo ba masyado ba itong magaan, sapat ba lamang ito or masyado ba itong mabigat para bilang isang parusa?
3: Para po sa akin yung sanctions and disciplinary action na ginawa nung school sa mga student, siguro for me, kung nakabase po yun sa student manual nila, yun nga pong sinasabi kanina, na kung may basis po na student manual na yun po yung tinitignan nila kung may ginawa man yung student na labag dun sa mga action sa student manual, and yun yung sanction po talaga dun, is for me, parang nararapat lamang po yun kung may basis po talaga sila na yun po talaga yung dapat gawin na sanction dun sa action na ginawa ng student. Since yung student po is hindi lang yung pangalan nila yung hawak na nila dun sa naging action nila. Naging parang picture na rin po yun sa kung ano mang ginagawa ng school nila and yung school mismo po. So, kumbaga, hindi po nakahiwala yung pangalan nila sa school and yung school po is may karapatan na gumawa ng action based dun sa mga ginawa rin ng student. And kung may basis po talaga yung school is valid naman po talaga yung naging sanction nung school sa mga students.
1: Oo, tama din naman mga kapatid. No? Medyo marami kasi, di ba Camille, medyo mix ang opinion ng mga tao pagdating sa social media kung mababasa mo. No? Kasi may nagsasabi na hindi, tama lang yan. Kasi sinisira nila ang imahe ng kanilang paaralan. At kumbaga meron nga akong nabasa mga kapatid na isipin mo yung nanay mo may niyayang bisita sa bahay nyo tas inaway mo. Diba? Sasama ba yung matutuwa ba yung magulang mo o yung nanay mo or madidisappoint sila sa'yo? Diba? Tama naman yun Camille, diba? And kaya mga kapatid, ito part na talaga to ng ano eh. Ito na yung mga nangyari. Sa tingin mo, Camille, kung ikaw ang nasa posisyon ng mga taong yung mga aktivista na nasuspend, di ba? Kung ikaw nasa posisyon na yun, sa tingin mo, paano mo gagawing formal? Paano mo ilalabas yung hinanain mo sa gobyerno o yung sama ng loob mo sa gobyerno nang hindi gumagamit ng pagtaas ng boses o pag-escalate or pag-iiskandalo?
0: Yan po. So, first of all, isa nga po sa rason kung bakit po nagpo-protesta itong mga kabataan ay dahil meron pong mga lumalabag sa batas. Yan po. So, kung sila po mismo ay lumabag sa batas po ng school nila, so makikita po natin yung comparison, no? Na kung ang sabi nga din po kasi, kung gusto mong ayusin ang mundo, ayusin mo muna ang sarili mo. Mm-hmm. May ganun po tayong kataga. So, kung ako man po ang magiging bata doon na nagpa-protesta, syempre, kung makikita niyo po, sa kanila po kasi, parang pinipaint na po kasi ng organisasyon sa kanila na kalaban po ito.
1: Mm-hmm.
0: Yun. So, dahil nga po nakita po nila na may kalaban na sa loob ng teritoryo nila, syempre, hindi po nila maiisip na for diplomatic staff lang po yun. Iisipin po nila na may hidden agenda po.
1: Mm-hmm.
0: Yun, so, syempre, hindi po may iwasan na magalit yung mga ganun. Yun nga lang po ang problema. Nasa loob po sila ng eskwelahan. Nasa loob po sila ng isang pribadong institusyon. At ang pag-eskandalo po sa loob ng isang pribadong institusyon ay nakalalabag po sa batas natin. Considering din po na fact na ang kanila pong mga binastos ay mayroon pong katungkulan.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Sabihin man po namin natin na hindi po ganun kataas ang katungkulan ng ating mga sundalo, pero in a moral sense, napakataas po kasi ng reputasyon po ng mga yan dahil nga po buong buhay na po nila ang binigay nila para sa bansa at ang tanging magagawa lamang ng bansa ay bigyan sila ng respetong nararapat sa kanilang isinasakripisyo.
1: Oo, tama yun, Camille, no? Pero ito lang, huling tanong natin, no? Maganda pag-usapan natin to, Camille. Kasi napapansin natin na, tulad nga ng sabi ninyo, na ito ay maaring isang aksyon ng mga kaliwa, di ba? Pero paano sa tingin mo, paano natin may iwasan yung pag-iimpluensya ng mga kaliwa sa mga estudyante natin na nasa paaralan ngayon? Kasi parang nakikita natin, mga kapatid, and Camille, Florence, at mga kasamahan natin dito, kumbaga namamanipulate nila or na natitake advantage nila yung sama ng loob ng ating mga kabataan sa gobyerno. Paano ba natin may iwasan to na makapitalize sila ng mga kaliwa?
0: Ang pinakamagandang sagot po dyan ay sana po ayusin ng mga nakatataas kung ano man po ang kanilang ginagawa. Dahil nakikita lang din naman po ng mga kabataan yung effect po ng action nila eh. At yun po ang tinitake advantage ng mga, let's say po, mga makakaliwa para po pukawin yung passion ng mga bata. Na syempre ang kabataan po kapag po sinabihan mo yan na gumawa ka ng tama, pero nakikita niya po na yung nagsabi sa'yo noon ay hindi po gumagawa ng tama, talagang hindi ka po niya susundin. Doon po siya susunod sa kung sino man po ang nagpaparealize sa kanya na may maling ginagawa ito, bakit susundin mo pa rin? So, ang pinakamagandang action po dyan is kapag po tayo ay nasa posisyon, gumawa po tayo ng tama. Para makita po ng mga kabataan natin na karapat-dapat po tayong sundin, karapat-dapat po tayong paniwalaan, at bumalik po ang tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno.
1: Oo, tama yun mga kapatid. At saka mga kapatid, masakit din kasi sa pakiramdam yung makita mo na yung dalawa mong kababayan, eh sila mismo ang nag-aaway, di ba? Kumbaga yung mismo mong kababayan, yung minsan nagiging kalaban mo, di ba? Aminin ko, alam ko naman yan sa ating mga kasamahan sa sandataan, eh hindi naman nila gusto na magkaroon din ng inkwentro, na dumating ang panahon na magkaroon ng inkwentro sa ating kanilang mga kababayan din. Pero kaya sana sa mga nakikinig na nakakataas, eh dinggin nyo yung mga hinahain ng mga ating mga mamamayan, lalo na mga kabataan, mga kapatid. No? Kasi wag na natin, bigyan natin sila ng magandang hinaharap, di ba? Dahil dadating yung panahon na iiwan natin itong bansang ito sa kanila, di ba? Sana iiwan natin to sa kanila ng maganda at may pagmamalaki nila. Mo. Sana hindi na natin mapaabot pa sa dahas ang para lang mapakinggan ang kanilang mga pinaglalaban. No? Well, mga kapatid, inabot na din po pala tayo ng oras, no? Kaya mga kaya parting statement na lang sa ating mga kasamahan dyan. Camille, parting statement tayo.
0: Yes po sir, maraming salamat po ulit sa ating mga tagapakinig. Muli po ako po si Cadet Colonel Christine Camille Rose Pagtanak mula po sa ating NAAP ROTC.
4: Muli ako po si Cadet Probationary Second Lieutenant John Kenneth Hikomabig, 4th Class, inyong boses, inyong sandigan at inyong salamin sa katotohanan. Muli para sa bayan, para sa katotohanan. Magandang gabi po sa inyong lahat.
1: Okay, and Princess?
3: Maraming salamat muli sa ating mga tagapakinig. Muli ito si Cadet Probationary Second Lieutenant Princess Jillian Ben ng 4th Class na nag-iiwan lamang ng paalala na maging mapagmatsyag, maalam at aktibo para sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong lahat.
1: Okay, and Florence!
2: Salamat sa pagsama sa amin sa impapawid na impormasyon ngayong araw. Ako inyong bosses sa Aviation at Education. Florence Elmasal, sa ngala ng aming makasama, the third beginner General Gerardo M. Zamudio, Ma'am Define Reyes, Captain Jarvis Ong, at pasasabing mag-ingat po kayong lahat and God bless Pilipinas. Happy Monday to all.
1: Okay, at then mga kapatid, pinatapos natin ang programa natin, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran at Pilipinas. Ngayon, binabati ko na rin pala ang ating mga kasamahan dito sa National Aviation Academy of the Philippines na sila Professor Marwin M. De La Cruz, ang presidente natin, si Dr. Maria Cisa De La Cruz, Vice President for Admin Planning and Finance, si Dr. Estrella Iago, ang Director for Quality Assurance, at ang ating Director for NSTP, si Dr. Maria Teresa S. Rosales, ang ating Supervising Admin Officer, at si Engineer Jack Zarus A. Sidueste, ang ating Vice President for Academic Affairs. Papatingin ko na rin po pala ang ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative sa 99.9 GBFM, sila Sir Kiko at saka sila Sir Errol Clark Sico sa DW 792 kHz dyan sa Pampanga, sa DWDD Armed Forces Radio din sa Metro Manila, at ang ating director na si Ma'am Elena M. Paz. At syempre, hindi ko naman syempre makakalimutan batiin ang aking pinakapaboritong accountant na si Miss Ida Andalis ng Iriga City, Camarines Sur. At sangalan po ng ating Batikan na broadcaster na si retired Brigadier General Jerry Zamudio, ako po si Captain Jarvis Ong na palagi nagsasabing clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas!
5: G99.9, your good vibes.

ay papauwi na galing sa eskwelahan at trabaho. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Another day na naman ang pagtatagumpay sa buhay. Wala kayong choice dahil tayo ay mga alipin ng salapi at mukha tayong pera. Anyways, ladies and gentlemen, happy Monday. Ibig sabihin, it's time for me na tarungin kayo kung ano nga ba ang ginawa nyo noong weekend. So if you have anything to say kay DJ Robby, kung ano nga ba ang ginawa nyo noong weekend, ay maaari nyo po yung i-share ang inyong kwento kung ano man ang gusto nyong sabihin kay DJ Robby, kung may gusto kayong siraan dito sa aking programa. Ay maaari nyo po yung isend sa ating pong hotline number 0926-079-8708 o kaya naman bisitahin nyo po ang ating official Facebook page na GV99.9 FM. And bukod doon mga ka-vibes, maaari din po kayong mag-iwan ng mensahe sa pamamagitan ng ating online live streaming. Sa pamamagitan po ng inyong mga browsers, maaari nyo pong i-type ang gb999.live at makikita nyo po doon ang ating pong online live streaming. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page sa GV99.9 FM at mapapatungo na po kayo sa link patungo sa ating online streaming platform. Bing, bing, bing. So, eto na nga. Ano nga ba ginawa ni DJ Robby noong weekend? Siyempre, bago kayo sumagot mga ka-vibes, ako muna ang magbibigay ng aking mga nakaranasan at ang aking mga experiences. Sa programa ko to, wala kayong choice. Well, noong Saturday mga ka-vibes, nakasama niyo po si DJ Robby, si Kiko Baraco, and si DJ Rowan sa Mr. and Miss Teen Batangas 2026 na kung saan nagkaroon po tayo ng live coverage na nakita niyo po sa ating official Facebook page sa GV99.9 FM. Kaya naman maraming congratulations. Maraming congratulations po sa lahat ng ating mga winners, sa mga dumalo, sa kapamilya ng mga winners natin, at sa mga kaibigan ng winners natin. Congratulations po sa inyo. And syempre, nagtagumpay syempre ang ating mga pambato sa Batangas City, na kung saan sila po ang nag-uwi ng corona. Palakpakan naman natin sila. Okay, sino nga ba ang nagwagi dito sa Mr. and Miss Teen Batangas 2026?

August 2026, nanalo po or nagwagi ng corona si Mr. Ishar Nino Chand. Samantalang sa Miss Teen, Miss Teen Batangas 2026. Tama naman, di ba? Miss Teen Batangas 2026. We have Miss Kirthneen or Miss Kirthnee Eseo ng Batangas City din po, mga kabans. Kaya naman, congratulations po sa inyo. Nakakatawa, no? Imagine yung mga batang ito nasa around 14, 19 years old na may mga pangarap sa buhay na in an early age ay kanila na pong na-achieve. Palakpakan naman po natin sila. Kayo ba, mga kabans, ano ba ang ginagawa nyo noong kayo ay nasa around 14 years old, 19 years old, bukod sa maging palamunin ng inyong mga magulang? Or hindi kayo naging palamunin? Wow, grabe naman. Baka naman masyado kayo na judge ni DJ Robbie na porket bata kayo at nung inyong kabataan ay kayo manging sakit na sa ulo ng inyong mga magulang, sana naman ay hindi. At kung kayo naman po ay sakit sa ulo ng kabataan, sana ngayon kayo yung matatandaan at may mga utak na ay kayo ay ina-achieve niya na mga pangarap niya sa buhay at tinutulungan ang inyong pamilya. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Pag-host. Anyways, ladies and gentlemen, kung gusto niyo pong mag-share ng inyong mga naging karanasan this weekend, ay maaari niyo po yung i-share muli sa ating pong hotline number 0926-079-870-8. O kaya naman bisitahin niyo po ang ating official Facebook page na GB99.9 FM. And bukod doon, mga ka-vibes, ang ating pong online live streaming, gb99.live, o kaya naman sa ating official Facebook page, nakalagay doon ang link patungo sa ating online live streaming. Bukod lamang po sa inyong mga karanasan na pwedeng i-share, maaari nyo din mag-share kayo ng inyong mga kwento ng buhay o kaya naman ang inyong mga song request. Yes, ang inyong mga pinakapaboritong kanta ay ating pong ipe-play sa ating programa. Kaya naman, keep your messages coming my way, mga ka-vibes. In the midst of the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. And with that, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin, I will be playing some of the favorite or some of your favorite top hits of today's generation. And with that, this is Ariana Grande's Bloodline, only here at GV99.9. Your

0: ko. That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

And hello world, mga ka-vibes! Maligayang pagbabalik sa ating programa for tonight. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan on Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 6:40 p.m. Magandang gabi po mga ka-vibes and sa lahat po ng ating mga ka-vibes na nag-iisip na ng kanilang magiging hapunan for tonight. Sana all sa inyo mga ka-vibes. Pero kung wala pa naman kayong maisip, edi tara na po sa KM Lummi House and Eatery sa may Bulbok, Depok City, Batangas. Kung kayo ay nag-crave ng napakasarap ng Batangas Lummi, ay walang iba pa kung saan. Wala

iba pa na tayong hahanapin kung hindi sa KM Wami House and Eatery sa may Bulbok, Lipa City, Batangas. Kaya naman mga kapabes, for more info, you can contact them sa kanila pong official Facebook page na KM Wami House and Eatery, Bulbok, Lipa City.

Chuper, yes. Shoutout muna natin si Manong Chuper. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga jeepney driver, tricycle drivers, truck drivers, o kung ano man po inyong minamaneho sa puntong ito ng inyong mga bukay. Paka-OA. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. At meron po akong balita, ha. Meron po akong balita. Naubo lang ako. Sa mga ka-vibes natin na chuper at mga nagmamaneho. Dahil magkakaroon po tayo ng oil price update bukas. Opo, magbabago po ang presyo ng ating petrolyo bukas October 13, 2026. At ayon po sa datos, nabababa daw po ang presyo ng diesel. Palakpakan ang lahat. Bababa daw po ang presyo ng diesel ng 3 piso kada litro. Samantalang ang gasolina naman po ay tataas ng 1.56 pesos kada litro. Ang kerosene din naman po ay tataas din ng piso at 77 cents or 1 peso and 77 centavos kada litro, mga ka-vibes. Kaya naman para sa lahat ng ating mga minamahal na chopper na ang minamaneho ay mga nagdi-diesel, nagkakarga ng diesel, maaaring bukas na po tayong magkarga. Oo. Samantalang ang ating mga ka-vibes po na nakikinig na ang kanila naman pong kinakarga ay gasolina, well, ngayon na po kayo magpakarga, mga ka-vibes, dahil bukas po ay maaaring tumaas na ang presyo ng petrolyo para sa inyo. Well, anyways, bagong lahat, happy Monday po, ladies and gentlemen. Kumusta naman po ang ating mga weekends? Nakapagpahinga ba ang lahat? Congratulations. Parang si DJ Robbie din, parang kahapon lamang din, Linggo, family day, hindi. Pahinga day and rest day talaga yun, malala, para kay DJ Robbie. Sana kayo din. Kasi ang sarap pala talaga matulog. Mga kapag, that's something that I realized ko this past a few weeks. Na napakahirap, napakasarap pala talagang matulog at i-enjoy ang pahinga. Kasi alam niya, mga ka-vibes, since sa panahon natin ngayon hindi na uso ang iisang trabaho, talaga namang kaliwat kanan ng ating mga trabaho ang ating mga pinagkakaabalahan sa buhay para lang meron tayong maihanda sa ating mga hapagkainan at pabuhay ang ating mga pamilya. Okay naman. Pero that's the reality of life. Sa panahon natin ngayon dito sa Pilipinas na sobrang hirap na pong mabuhay, ang hustle culture ay buhay na buhay. Kaya naman po, shoutout po sa lahat ng ating mga manggagawang Pilipino. Kaya nyo yan. Ipagpatuloy nyo lang yan dahil wala kayong choice. Hindi tayo pinanganak na nepo baby. Tayo ay pinanganak na nepoor baby. Nakamana ng kahirapan ng pamilya at ng mga magulang at ng ating mga ancestors at kahit kanilang mga trauma at ang kanilang mga utang ay naipamana na rin po sa atin. Kaya naman, shoutout po sa ating lahat. Pero alam niyo, mga ka-vibes, ayun ngayon na-realize ko na kinakailangan pala talaga natin magpahinga, kinakailangan natin mag-setback minsan, kailangan natin ng rejuvenation of our soul para tayo ay meron na uli tayong lakas para humamon sa mga problema natin at sa ating mga kakaharapin this week. Kaya naman sa mga rest days po natin, kung hindi natin na-enjoy itong last weekends natin, okay, bawi tayo next life. Best life pa! Bawi tayo next week, mga ka-vibes. At sabay-sabay nyo pong i-invite si DJ Robbie kung ano man po ang inyong plano this upcoming weekend. Yes, isama nyo ako sa inyong plano. Huwag kayo madadaya. Oo. Anyways, mga ka-vibes, may nag-text. Mula kay 6355, DJ Robbie, magandang gabi and happy Monday evening din sa'yo. And pa-request nga naman po ng kanta ng Maroon 5 na Payphone. Maraming salamat. Maraming salamat din na 6355. Sure, I'll be granting your request na payphone. Well, check muna natin sa system natin. And exactly, to be exact, meron tayo ng ganyang awitin. Okay naman. Pero isa nga din po sa mga pinakapaboritong kanta ni DJ Robbie ng payphone, ha. Actually, hindi talaga. Pero favorite ko talaga yung Maroon 5.
And maraming salamat 6355 sa iyong mensahe. And mga kabayas, kung kayo naman po ay may mga song request ang gusto nyo pag-usapan dito sa radyo, ang inyong mga kwento ng buhay na gusto nyo pag-usapan, ay maaari nyo po yung isend sa pamagitan po ng ating hotline number. Bibigyan ko po kayo ng kapangyarihan na mamili ng mga awitin na inyong gustong mapakinggan. Ito po ay 0926-079-8708. Inuulit ko po, 0926-079-8708. All text 20 po. Nagpa-load. Yan po ang aming hotline number mga ka-5s. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page sa GV99.9 FM. At makasama sa kulitan at tugtugan hatid natin para sa gabing ito. Dahil dyan, i-grant natin ang song request ni 6355 na payphone. Mga ka-5s, ako po ay muling magbabalik at ipagpapatuloy po natin ang ating usapan at ang ating kwentuhan. Pero bago yon, narito muna at bigyang daan natin ang kanyang song request na payphone by Maroon 5. Muli, this is DJ Robbie, only here at GV.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: GV99.9 GV99.9 Your good vibes. GV99.9 GV99.9 Your good

0: Philippines and hello world. Inaantok na ako. Mga ka-vibes, welcome back sa ating programa for tonight. You're currently listening sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 7:20 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And happy Monday evening to each and every one of us. Opo. Ngayong araw, October 12, 2026. That's an indication na meron na lamang po tayong nalalabing 80 days bago matapos ang taong 2026. Imagine mga ka-vibes, 80 araw na lang po.
1: What?
0: Ang nalalabing. Parang mabinantaan. Ang nalalabi sa taong 2026 dahil mag move forward na tayo sa taong 2027. Pero imagine ninyo mga vibes na sobrang bilis po talaga na mawala ang oras natin. Kaya naman seize every moment. Lagi ko yung sinasabi sa inyo na bawat oras ay dapat we should make the best out of it. Diba? Kasi at the end of the day, pag ikaw, kailangan mo ba i-enjoy ang life kapag ikaw ay matanda na, kapag ikaw ay uugod-ugod na, kung kaya mo pa ngayon, mga vibes, ngayon na, i-enjoy mo na ang buhay. It's a sign na mag-resign ka na. Kung hindi mo na na-enjoy ang iyong trabaho, mag-resign ka na, ka-vibes. I'm giving you the sign. I saw the sign. Anyways, ladies and gentlemen, dahil meron na lamang po tayong 80 days bago sumapit ang 2027, is tatanungin ko lamang po kayo, ka-vibes. Tatanungin ko lamang po kayo kung ano pa nga ba ang gusto nyo pong ma-achieve bago matapos ang taong ito. Kung ano man po ang inyong gustong ma-achieve, sabay-sabay po natin i-manifest at ilagay yan sa universe. I-send nyo yan kay DJ Robbie at tutulungan ko kayong i-manifest yan. At kung may matutulong man ako para ma-achieve ang iyong pangarap na ma-achieve this upcoming, sa nalalabing oras mo sa taong 2026, ay maaari nyo po yung isend sa ating pong hotline number 0926-079-8708 or sa pamamagitan po ng ating official Facebook page sa GV 99.9 FM. Kung may may tutulong man si DJ Robbie, tutulungan kayo dyan ng DJ Robbie. Kung meron man. Pero ano nga ba ang isa pang ma-achieve ni DJ Robbie bago matapos ang taong 2026? Unang-una na dyan, syempre, gusto ko lamang pong ma-achieve natin ang world peace. Wow! Hindi talaga. Gusto ko lang talaga ng Nintendo Switch 2. Hindi talaga world peace. Pero importante din ang world peace. Pero mas importante ang Nintendo Switch 2 ni DJ Robbie. Addict po talaga sa games. I'm a certified gamer. Diba? Talaga mga mahilig sa online games si DJ Robbie. Oo, yung mga consoles, Nintendo Switch, DS, nagkaroon pa ako ng DS before, PS5, diba? So, if you have any recommendation kay DJ Robbie, kung ano pa ang online games ang pwede niyang laruin at may experience at may explore, please let me know. At kung gusto niyo pong makakalaro si DJ Robbie, pwede din naman. Huwag lang kayong pabuhat. Ano ba mga kababs ang gusto nyo ma-achieve this upcoming 2026? Kanina nga po makababagdamdamin ang naging programa ni DJ Rico about sa mga PDLs or person deprived of liberty. At isa nga po sa mga napag-usapan namin dito off-air, yung ilan sa mga pinaka gustong bagay na ma-achieve ng mga... makuha ng mga PDLs is something na hindi po about sa kanila bago sa kanila mga pamilya outside sa BJMP. So yon nga po mga ka-vibes, no? Mararami tayong mga gustong gawin at gustong ma-achieve sa buhay. Pero kung ano man po ang inyong gustong ma-achieve sa buhay, kung hindi po natin yan bibigyan ng talino, dedikasyon at hard work, ay baliwala lamang din po iyon mga ka-vibes. Because I believe, ladies and gentlemen, may amats pa siya, no? Sa MST Batangas. Pero mga ka-vibes, no? I believe po talaga na ambition without intelligence is like a bird without a wing. Isa po itong kataga na nagsasabi na kung hindi nyo po sasamahan ng utak, nang hindi nyo po sasamahan ng hard work, patience, and dedication ng inyong mga gustong ma-achieve sa buhay, inyong mga dreams sa buhay, ay baliwala lamang din po iyon, mga kabansa. Everyone, are you familiar sa tinatawag po natin na empty dreams? Kung hindi man, huwag kayong mag-alala, gawa-gawa ko lang yun. Hindi, naisip ko lang din mga ka-vibes. Diba? Meron tayong tinatawag na empty promises. So, naisip ko din yung tag na empty dreams. So, ano nga ba yung empty dreams mga ka-vibes? Wait lang, nadidighay ako. Para po kay DJ Robbie, masasabi po nating empty dream ito if hindi po hindi po natin sasamahan ng pagtsatsaga ng paghihirap at katalinuhan ang atin pong mga pangarap. Pero in the back of my mind or in the back of our mind, iniisip na rin po talaga natin na ang mga pangarap na ito ay hindi achievable in a couple of different reasons. One of the reasons na naiisip ni DJ Robbie kung bakit nakakaroon tayo ng empty dreams, ito ay mga bagay talaga na gusto natin ma-achieve pero meron tayong reality check sa ating buhay na halimbawa gusto mong maging doktor, gusto mong maging isang lawyer, gusto mong maging isang piloto, pero sobrang mahal ng matrikula at hindi kakayanin ng pamilya mo na pag-aralin ka sa mga paaralan na nagbibigay ng ganitong klase ng courses or program. So, in the back of your mind, iniisip mo maging ganun balang araw, pero in reality, reality check, hindi mo siya ma-achieve dahil sa iyong financial difficulties and financial problems. Ilan pang alimbawa po na masasabi nating empty dream ay yung mga pangarap natin noong bata, yung mga childhood dreams natin na nabago na sa panahon natin ngayon. Diba? Marami sa ating mga ka-vibes na ang pangarap natin noong kabataan natin ay maging isang guro, maging isang doktor, maging isang inhenyero. Ito ba ang klase ng mga profesyon na kung saan well-paid? Ito ba ang klase ng profesyon na kung saan nakikita talaga natin noong bata pa tayo na maraming tao ang natutuwa sa ganitong klase ng trabaho? Pero growing up, marami tayong realizations about life na hindi lamang pala tungkol sa pangarap natin sa buhay. Ang magpupush natin na magsumikap sa araw-araw. At yan po ang definition ng empty dream. Sana nakapag-take notes ang lahat ha, dahil meron po tayong quiz mamaya. Anyways, may ina-edit pa ako doon. So tatapusin na po muna natin ang ating talk time for ngayon lamang, for now. Dahil mga ka-vibes, kung meron po kayong gustong sabihin kay DJ Robbie, ang inyo pong mga suggestion sa buhay, ang inyo mga kwento ng buhay, ang inyo pong mga song request din, ay maaari din po natin niyang i-play dito po sa ating palatuntunan. Kaya naman mag-message na po kayo sa atin. Ito po ay 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page at GV99.9 FM. Kayo mag-message. And with that mga kabayas, magbalik tugtugan na po muna tayo. And for your next songs, we'll be playing some of your favorite Brit 2010 hits. Only here at the most influential Cat Vibes radio station. GV99.9 Your Good Vibes.

0: You are listening to...
1: You are listening to...
2: GV 99.9.
0: Your good vibes.
3: Your good vibes.
0: Your good vibes.
4: Bakit RitePad ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
13: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
12: Yung unang higop, lasang quality.

0: Field Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
1: Bossing, bossing!
2: Oo! Oh.
1: Paega, uulan ng bigas?
2: Abay, oo! Para din ako bibili!
1: Pero, nakasako!
3: Ha-ha! Ayoko na!
4: Hala! Joke pala yun!
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, mama! Kaya, tara na at makipag-tsikahan!
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo!
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangigising.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
4: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa GV 99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?

0: world. Mga ka-vibes, welcome sa ating pong programa for tonight. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 7:53 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes and happy Monday evening to each and every one of us. Okay. At dahil Monday evening, I know na tinatamad pa rin kayo pumasok bukas. Kahit hindi naman Monday, ay tinatamad kayong pumasok. Aray ko.
1: Aray ko.
0: Pero kung gano'n naman din mga ka-vibes, kagaya kayo ni DJ Rod. Di ba nakakaraman naman talagang pumasok, pero realize natin na walang laman ang ating bank account. Marirealize din natin na wala tayong savings. At marirealize natin pag hindi tayo nagtrabaho, wala tayong makakain. So wala tayong choice kung hindi ang pumasok. Palakpaka naman. Kaya naman, shout out po to all of our ka-vibes na nakikinig right now. How are you so far? How was your Monday evening? How was your Monday? Kasi alam niyo mga ka-vibes, if you're going to start the week ng punong-puno ng saya at good vibes, most likely nandun yung momentum na mag-e-end yung week ang taong 2026 ng puro saya at good vibes na lamang din. Kaya naman mga ka-vibes, sama natin lamang kayo nakatutok dito sa GV99.9 dahil sagot na namin ang walang humpay na good vibes, sugtugan, kwentuhan at chikahan from your favorite DJs. Wow! So see you, di na ba nakikita? Alam kong baliw ako, wag nyo na akong i-call out. Oy, naman. Anyways mga ka-vibes, binabati nga po na muli natin na congratulations ang atin pong mga teens na nagwagay sa Mr. and Miss Teen Batangas 2026 na sina Mr. Ishar Nino Chand from Batangas City and Miss Kirthney Eseo ng Batangas City muli. Grabe no, mga taga-Batangas City. Congratulations sa inyong dalawa and I hope na yung mga interview nyo, na yung mga kasagutan nyo sa interview ni DJ Honey, opo, sila po ay once na na-interview ni DJ Honey sa kanya pong programa and if I remember correctly, yung mga sagot nyo is about about youth empowerment and syempre amplifying the voice of many para marinig po yan ng sangkabayan ng mga Batangas nyo. Sana na nasa inyo na yung mga corona is magawa natin yung ating mga advocacies. At hindi lamang yon, kahit sa ating mga ka-vibes na kandidato at kandidata na Mr. and Ms. Teen Batangas, na I actually saw promise sa mga kabataang ito na may gusto talaga tumulong sa kanilang mga kapwa kabataan, not only in a sense of financials, moral, but also to amplify their voices para mas marami pang mga Batanggenyo ang makarinig sa kanilang mga hinanain sa buhay. Pero ito ang tanong ko sa inyo mga ka-vibes. Kung kayo po ay sasali ng pageant, ay ano ang inyong magiging advokasya? Wow! Nalaro talaga si DJ Robby. Kaya naman kung ano po man ang inyong magiging advocacies at bakit yun ang advocacies nyo, ay please let me know at isend yan sa ating pong hotline number 0926-079-8708 o kaya naman bisitahin nyo po ang ating official Facebook page at GV99.9 FM. Okay, si DJ Robby naman, kung ako naman po ay magkakaroon ng advocacy at ako'y sasali sa isang patimpalak ng talino at ganda, I would say my advocacy would be about quality education talaga. And for quality education, mga ka-vibes, and a little bit of background about myself, I used to be a scholar and all throughout my academic years, wala pong binayaran ng parents ko noong ako po ay nag-aaral. Parang pakaya naman si DJ Robby, napakayabang niya. So yun na nga po mga ka-vibes. And imagine a lot of children would actually have the same opportunity as me na magkaroon po tayo ng libreng access sa quality education despite of actually being in a low socioeconomic status. Diba? I actually believe na education is very transformative din mga ka-vibes. So once you give these children access to quality education. They can develop a love for learning. They can actually have a career in the future. And it's a one way to pull out their family out of the poverty cycle. What a teacher, no? That's why I'm really for quality or free quality education to all of Filipino youth. Mga kabibs, kaya naman po, shout out po sa ating mga kabibs na nakikinig na sa ngayon ng gobyerno. Kung maaari niyo pong erase, ito pong hinanain ni DJ Robby at itong advocacy ni DJ Robby na bigyan natin ng kalidad ng edukasyon ang lahat ng mga kabataang Pilipino. I would guarantee you, mga ka-vibes, na talaga namang in the next couple of years, like around 5 years or 10 years, ay sobrang aangat po economy ng ating bansa. Kasi imagine niyo, mga ka-vibes, ng Pilipinas, na sobrang edukado. Lahat ng mga Pilipino ay may mga career ng kanila, diba? So, mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng opportunities sa ibang bansa. Mas maraming investors ang mag-i-invest dito sa Pilipinas. At mas aangat po ang ekonomiya ng ating bansa. Hoy, vote DJ Robby, ha? Vote DJ Robby for president, ha? Pero class president lang. Uy, mga ka-vibes, kayo ba? Ano ba ang inyong mga advocacies? Well, isa pa sa naiisip ni DJ Robby. Ayaw niya talaga tumigil, no? Isa pa talaga sa naiisip ni DJ Robby na advocacy ko if ever nasasali po ako sa pageant na wag naman sana. Wag naman sana. Is inclusivity. I'm for inclusivity, mga ka-vibes. Diversity po. Pagdating po sa economy natin, sana wala na po tayong tag as part of the LGBTQI+ community. Wala na tayong tag as babae lang ako. Diba? Sana lahat ay inclusive. Lahat ng tao ay kabilang sa ekonomiya at sa syudad natin, ka-vibes. Despite of your gender, despite of your body weight, despite of your sexual identity, o kung ano man ang kinaibahan mo, sa aming lahat, ikaw ay kabilang bilang sa society natin. Kasi imagine niyo, mga kababs, yung mga tao na left out just because they are different from what we are used to. Diba? Hindi naman nila ginusto yun eh. Sa ganun sila. So, para naman sa atin mga Pilipino, sa ating mga tao, we just have to accept them on who they really are, ka-vibes. Diba? Ang problema kasi hindi sa kanila eh. Nasa atin din pong mga mata at nasa atin din pong judgment. Once we saw something na very unusual in our eyes, once we saw something na hindi naman talaga natin usually nakikita, ang atin talagang thought process is to judge them and to think na ang ginagawa nila ay mali. Pero in reality naman talaga, mga kababs, wala naman silang ginagawang mali eh. Diba? Imagine nyo naman, kumatay ba sila ng tao? Kung umatay sila ng tao, kung nag-harm man sila ng ibang tao, doon pa natin matataga na sila ay mali. Pero kung hindi naman, eh di i-accept na natin kung sino sila, kung ano sila, at kung ano ang gusto nila sa buhay. Mga kababs, I'm always reminding you, ha, na pwede nyong gawin ang kung ano man ang gusto nyong gawin sa inyong buhay once it is respectful to the others and you don't belittle and you don't step on to others, mga ka-vibes. Diba? So, kasi wala kayo ng harm at tinatapakang ibang tao, okay lang yan. Gawin nyo lang ang gusto nyong gawin sa mga buhay nyo. 1, 2, 3, kanya-kanya na. Anyways, mga ka-vibes, magbabalik po ako after this music. After ng mga ilang awitin na ating ipa-play sa ating programa. Kaya naman, kung may gusto po kayong sabihin, kay DJ Robby, sumama kayo sa kwentuhan, kulitan, at tugtugan natin. Mag-share kayo or mag-send kayo ng inyong mga song requests. Pwedeng-pwede yan. Mag-message lamang kayo sa ating pong hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman, sa ating official Facebook page, ito po ay GV99.9F. Mga ka-vibes, magbalik, tugtugan na po muna tayo at ang ating mga susunod na awitin are some of your favorite OPM songs. Kaya naman stay tuned dahil ako po ay muling magbabalik. For your next song, narito si Zia Kizon sa awiting Ako Na Lang. Muli, ako po si DJ Robby, only here at the most influential Good Vibes Radio Station.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: You are listening to DJ Robbie.
1: Mocha Vibes, yes, you heard it right. All I want for Christmas is you. Aww. Ano ba ang gusto niyong ma-achieve or sino nga ba ang gusto niyong makamtan this upcoming Christmas season? Please let me know, Mocha Vibes. At sabay-sabay natin yung i-manifest sa universe, kay Lord, o kung ano man po ang inyong pinaniniwalaan na ma-achieve niyo kung ano man at sino man niyang gusto niyong makamtan this upcoming Christmas season. Pero mga ka-5, 75 days before Christmas, I hope you're doing well, doing fine. And sana naman, no, this upcoming Christmas season. This upcoming Christmas, ay ma-celebrate natin yan with friends, families, and loved ones. And I'm hoping, mga ka-vibes, no, na world peace talaga. Oo. Sa lahat ng nangyayaring kaguluhan, sa apektuhan ng bansang Pilipinas, at mas lalo tayo nahihirapan, no? Kaya naman ang wish ko talaga this upcoming Christmas season is world peace na lang. Oo, wag na lang tayong mag-away-away at magbati-bati na lamang tayo. Sabi nga ng mga bagets. Wow, mga ka-vibes, oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 8:21 in the evening. And mga ka-vibes, you know the drill. Sa oras na ito, isa naman pong kwento ng buhay ang ating isisiwalat sa radyo sa Barkada Confessions. And for tonight's Barkada Confession, ang ating pong babasahing istorya, story, ay mula sa ating ka-vibes na si Amla. Ang sabi ni Amla sa kanyang story ay may iba na si Mister. Grabe, usapang kabitan, usapang kaliwaan ang ating pong magiging istorya for tonight. Kaya naman kumapit ang lahat at humanda dahil narito na ang kanyang istorya ng buhay.

0: Well, DJ Robby, tawagin mo na lang po akong Amla. 27 years old. At may problema sa asawa. Dalawa na po ang aming anak. At nung unang 4 na taon ay sobra naming maligaya. Magiliw siya sa akin at sa aming mga anak. Wala na akong hahanapin pa sa kanya dahil nasa kanya ang katangian ng ulirang asawa. Pero bigla siyang nagbago. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ako nagkukulang bilang asawa. Maayos naman ako sa sarili at maalaga sa aming mga anak at maging sa bahay. Bigla na lang po talaga siyang nagbago. Alam mo ba, DJ Robby, lagi na lang siyang umuwi ng late at kung minsan, kinabukasan na siya umuwi. At akin pong nalaman na may meron na pala siyang iba.
1: What?
0: Nalaman ko ito sa aking kaibigan na nakakita sa aking mister na may kaakbay na iba sa isang mall. DJ Robby, mga ka-vibes, napakasakit malaman ito. Nagsimula ang pagbabago niya noon pang 1 taon. Kaya naman aking napagwari kung ganong katagal na rin ba ako niloloko ng aking mister. DJ Robby, kapag tinatanong ko siya, lagi niyang sinasabing nag-overtime siya. Ayaw ko naman siyang sitahin dahil baka magalit. Ayaw ko rin namang malaman ang totoo mula mismo sa kanya dahil masakit at baka hindi ko kayanin. DJ Robby, ano nga ba ang dapat kong gawin? Mga ka-vibes, yan ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Amla. Maaari kayong mag-send ng mensahe para sa kanya. Ang amin pong hotline number 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page,

maaari mong kausapin muna siya ng masinsinan para malunasan ang pinag-ugatan ng kanyang pangangaliwa sa iyo. Wala namang mangyayari sa pagsasawalang kibo at pagkukunwaring walang problemang nangyayari. Relasyon ninyong mag-asawa yan at kinakailangan mong kumilos para masagip sa peligro ng pagkawasa. Alam ko na ang katotohanan ay talagang masakit. Pero hindi ka pwedeng magkunwari habang buhay na walang nangyayaring problema. Parang sakit na cancer yan. Dahil sa denial, ayaw mong kumonsulta at magpagamot sa doktor. Pero kahit pa cancer, may nakalang lunas kung gagamutin ng maaga. Sa kaso ninyo, may panahon pa para maresolba ang problema ng inyong relasyon. Mag-usap kayo at hanapan ito ng solusyon. Walang ibang makakatuklas niyan kung hindi kayong dalawa lang. Nagmamahal, DJ Robby. Sobrang bigat naman ang pinagdadaanan ni Amla. Pero mga ka-vibes, na nasa kapareha sa karanasan at kalagayan, kagaya ng ating GV Sender, at kay Amla syempre, ang ating sunod na awitin ay aking pong sa inyo ay inaalay. This is Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin by Angeline Quinto. Only here at GV

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Visit them at Malabanan Building, P. Burgos Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya.
1: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.

0: natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes.
5: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
6: Isang paalala mula sa GV99.9.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: It's 8:40 p.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right
3: GV99.9 Your good vibes. GV99.9 Your good vibes.
2: You are listening to DJ Robbie.
4: Mabuhay Philippines and hello world! Mga ka-vibes, welcome sa ating programa for tonight. You're currently listening pa rin sa inyong pinakamaboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Happy Monday, each and every one of us. Kung kayo inaantok na, same kay DJ Robbie. O, matulog na kaya tayo, itikilan natin itong programang ito. Pero gusto ko lamang pong ibalikan ang istorya ng buhay na sinend ng ating GV sender na kung saan nakita at nahuli daw niya ang kanyang mister na may iba.
5: What?
4: Usapan, pangangabit, pangangaliwa. Ang ano mo mag-uusapan for now dahil nga po si Amla ay merong kinasasadakang problema. Yun ang nga yung nasabi ko na eh, na yung kanyang mister ay merong kabit o merong ibang babae. Bakit? Bakit kayo nagaganon? Na, bakit kayo nagaganon? Nagangabin? Ayoko dun! Sa OA. Pero alam nyo mga ka-vibes, no? I just don't understand people who actually practice adultery, di ba? Bakit kayo mag-cheat? Yun, isa pa, cheating sa relationship. Kayo ba, mga ka-vibes, how do you handle cheating pagdating sa relationship? Well, si DJ Robbie, hindi po ako nag-handle, no? Kasi kapag nag-cheat, it's the end of the line. It's the end of the journey ng isang relasyon. Hindi po naman ako ganong karupok para itolerate pa ang cheating at third party. At sana kayo din mga ka-vibes, no, if na-degrade na ang inyong dangal, ang pagkatao nyo dahil sa isang pagkakamaling iyon, ay maaari po kayong umalis. Maaari po kayong lumayo. Ang pagtakbo po is an option. Ang paglisan po sa isang relasyon na you no longer feel loved, wanted, diba, is maaari na po kayong mag-run away. Maaari na kayong mag-walk out. Never let yourself be in a situation na you felt unvalued, na you are feeling unworthy of love. Sobrang sakit noon. So why are you going to tolerate it? Ang arte. Pero in reality, di ba, why are you going to tolerate that kind of feeling? Di ba? Kung kaya namang ibigay ng ibang tao yung pagmamahal na deserve mo, huwag kang mag-settle for less at iwan mo na yung kinakasama mo. Para naman OE naman si DJ Robbie. Pero isa nga yun sa mga no-brainer na ni DJ Robbie. At sana kayo din na pagdating sa isang relasyon kapag nag-cheat na, end na yan. Pero mga ka-vibes, okay, shoutout muna natin lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig na mga chuper. Magandang gabi po sa inyong lahat. And gusto ko lamang kayo bigyan ng update sa nalalapit na oil price change.

para bukas. Kasi po bukas, bukas October 13, 2026, ay magkakaroon po ng paggalaw sa presyo ng petrolyo dahil sa lahat po ng ating mga kabibes na ang karga ay diesel, bababa po ng 3 piso ang presyo ng diesel. Samantalang ang ating mga kabibes naman po na nagkakarga ng gasoline, tataas naman po ang presyo ng gasolina ng 1 peso and 56 centavos. And para naman po sa kerosene, tataas din po ang presyo ng kerosene ng 1 peso and 77 centavos. Kaya naman po sa lahat ng ating mga ka-vibes na diesel ang kanilang kinakarga sa kanilang mga sasakyan, maaari pong mag-hold on muna kayo sa inyong mga gasolina at bukas na magpakarga dahil sayang ang 3 piso. Samantalang sa mga ka-vibes natin naman ang kinakarga sa kanilang mga sasakyan ay gasolina at kerosene, ay ngayon na po kayo magpakarga habang wala pang 6 a.m. dahil ang effectivity date po ng price movement natin ay October 13, 2026 ng 6 a.m. Pero just a reminder mga kababes, hindi po ito para sa lahat ng mga oil companies. Syempre mag-vary pa din ang presyo ng paggalaw ng petrolyo, depende sa kung ano mang kumpanya kayo nagpapagasolina. Anyways, mga ka-vibes, oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 8:44 in the evening. And it's time, I saw the time. Panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwala. I know malulukot kayo, alam ko mamimiss nyo ako, pero wala kayong choice. Kailangan natin magpaalam. Pero huwag kayo mag-alala mga ka-vibes, dahil tomorrow muli, from 6 p.m. to 9 p.m. ay makakasama niyo po si DJ Robbie dito pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. Kaya naman, see you tomorrow mga ka-vibes. And with that, that concludes our tonight's program. Ang akin pong bye-bye song ay ang awiting The Day You Said Goodnight by Hail. Muli, I'm DJ Robbie, only here at GV 99.9. Your good vibes. Good night, Kavibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: privacy.
1: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
2: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibe station. Kami po ang GV 99.9, your good vibe.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nagpa-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GB99.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na?
4: In fairness, hindi halata.
5: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
6: This is DJ Frank.
7: This is DJ Rico
8: Marako. Ako po si DJ Robbie.
5: 30 taon ng masayang kwentuhan.
6: Always reminding you that every gising is a blessing.
5: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
8: Good vibes, 30
7: anos. GV99.9.
6: This is GV99.9.
5: GV99.9. Rentahin na!
9: Hey yo, Jace.
10: Oh yeah! Oh yeah!
9: Say something to him. Holla at him.
10: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
11: You know what to do with that big fat butt.
12: Wiggle, wiggle.

0: GB99.9. Trentahin na tayo, mga kabay!
1: Trentahin na!
2: Trenta!
3: GB99.9!
2: Trentahin na!

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
2: Kiko Barako.
0: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes.
2: 30 na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 years na ang GV99.5.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
2: GV99.5.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa GV99.9, your good vibes.
5: Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: diba? Pagami.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Kalsyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station GV 99.9 your

0: All right.
1: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
2: Ay, namumuro na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kapay, sa letra ng V. 30.
3: 30 anyos na? Uy, bingo!
2: Aba, akalain mo? Tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
3: This is DJ Frank.
0: This is DJ Chico
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
3: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
0: GV 99.9.
3: This is GV 99.9.
4: GV 99.9. 30.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa gb99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!
5: Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.5.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Mm-hmm.

0: GB99.9
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe!
2: GB99.9
3: Trentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: sexy and I know it.
1: Trentahe na kami!
2: GV99.9. Trentahe na tayo, mga kabay!
3: Trentahe na!
4: Trenta!
5: GV99.9.
4: Trentahe na!

0: GB99.9, your good vibes.
1: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
2: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
4: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes.
7: Masaya dito.

0: more loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
1: May magandang balita para sa iyo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status. Sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka.
4: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
3: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
5: Oo, ayaw ko na.
6: Hala, joke pala yun.
7: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
8: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
9: Kayo ay nakatutok sa GB Balita.
10: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
9: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
10: Patuloy ang
9: para sa detalye ng
8: hanggang sa umagandang kwentuhan.
11: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
8: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
12: DJ Frankie
8: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: nagpapagami.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
4: Robby!
5: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
7: This is GV 99.9.

0: more loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
1: Mga kaibigan, kilala nyo ga ang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan ah! Mga mapapagkatiwalaang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo!

0: tandaan, basta motorsiklo, kay Gwenson tayo!
1: Uy, pare, magandang umaga!
2: Ah, pare, magandang umaga!
1: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
2: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
1: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol!
3: Oo, ayaw ko na!
4: Ala, joke pala yun! Good vibes morning, nanay! Good vibes morning, manong chuper! And good vibes morning, kumare!
1: Talagang good vibes morning! Dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
5: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
6: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
5: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
6: Patuloy ang paglupo.
1: Hanggang sa umagandang kwentuhan.
6: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
1: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
7: DJ Frankie
1: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.